Ani kutani ku zonge ka kwe zokunene hileswaku hi nga chukana ha yona ka vusiku bya namuhla, hi nga bula ha yona ka vusiku bya namuhla, na hi tirhisa to tinhlayo kunene ti hi nga na ti 82 34 30 84 80 na 82 31 05 787 kumbe 84 32 12 287. Nhlokomhaka ya mabulo kunene i ku va hi navela ku tiva leswaku xana ke xikasi ka vana lava, xana kasi swi fanela mani ku hine vabyele vatameli va vatsongwana lava swi fanela mani ku va a bula ni vana lava hikwalaho ka talimbewu hi ta ku fambelana amasango ku papayi na mamana la mutini i mani loyi a faneleka ku va a bula ni munghana. Mamana swa mu fanela ku va a bula ni n'wana ni n'wanina. Tatana swa mu fanela ku va a bula ni jaha. I vana va vuphela. A hi hlamulani ni kola. Swa fanela ku va tatana a bula ni n'wanakwe wa jaha kumbe wa nhwanyana hi talimbewu ke. Kumbe mamana a endla sweswo hi talimbewu ke. Mhaka kunene hi leto ti nga kone. Xikulu hikuva hi amukela mavonelo yakho.

0: azinta leswaku hikumba kunene mavonela wa famungiza nda yamukela moyingi sete zvishile mimani mi yangula na milikwi
1: awshe
0: ina
1: aziti njirinishi zini makuwa kwa kapande mjikini inyambani bari cha kubepo kwa la kusana magugogo
0: Tata adumba ashoko maka mutavamu itui le kusikala kunyambani
1: nani kumi
0: ya
1: Stefanie akumbule sana nivani itona leo prokuratura kunga bulina bona vatatikuma hangi ivuta veonungaenta na nchumu ka vona epresio azezi vona etinyimba ti lamutini a wulavulanga na vona vana omuvona siku swa fanele mamana mudyela un'wana nga se wakule vona mutini wa so tikuenta leswa soso handle kwala kukula le vanhanyana va mufana swa fanele na wona ku mukoka tinsikanga ti ku vevangani nei ni vanana va wena nompoda vanana va ku chava we wena loko va ku wona va wona munhu wa ku karata swinene va kuheta ku yini ti ngu ve mungani wa vanhu va wena kasi ku a va na wena ni ku va dyela minchumu va ku twisisa eswo leti kona va ha twisisi maseta emesikandlenaswaku a ta ku gotenyana tinyike a yingisinyana swi fanele ku mi byela n'wifana wa swi kose wa kula gezo le wona le se u ya ka wunene ta u ti wonela a ku hlatana loko u hlatana mesete masi a ndzi le ku vala xipasi leswi kombelake ta tlhela ndzi vuya langutaxi a xipasi va zembenela tindi mati ni dikuma swi le naverise leswi navelaka xipani va ta va ta kona kwala
0: itsangeyile tata
1: kkhensi na swi koteka ta hi vuya mana ve na gabrenta push
0: inko ya 82284-3480 i mani loyi kasi a nga ni mfanelo ya ku va kanela hi ta limbewu ni vatsongwana vana lava xinuna vana lava vaxisati loyi a fanelaka ku va a tshama na vo hi le hansi a vulavula na vo hi ta limbewu i nga va mani xikarhi ka tatana na mamana hikusa ku masiku lawa hi nga ku wone kunene wo tata swi tsumbula na ku la kutani vone hawe khale kutani va tive ntlati ni ku lunga
2: ripelile nga byi xile
3: papayi Natalio Lebombo
2: hi mine lweyo
3: ni teke ni ku wa ku kola ni diamantino swivoleke
2: empela
3: una Elias Andres Randamela amarra kweni kola khiloni ka complex roge
2: ya
3: angela makeni lani swivita kuhlaya na tatana ni jaha kumbe ka mamana ni n'hwanyana tatana hintshimantshima ya kone a fanela ku va a tshamisa ni jaha a byi kumeka xinuna a xinuna titiwa hi papayi ni jaha a gore na yini mamana a ta xisati xa vona ti tiviwa hi vone leswi ku va va va dyondzisa vana va kula na va swi tiva loko va huma handle va nga encekani ni loko va tekiwa va ya landza leswi swi dzinganaka swa xisati xa vona na va dyondzisiwa hi vavasati a vavanuna na vona va dyondzisa vana va xinuna ka leswi hi nga kulisa swone hini purke
2: no akit 2:10 ya mani loyi a nga ni mfanelo ya ku va tshama hi le hansi
0: a bulisana ni vana la wa swi vona vananga imphela swi tekata swa ku kata swa ku kata swa ku kata ani loyi a nga ni fanela ku tshama bula ni n'wanana n'wanyana kumbe ku bula ni jaha dipeli a wu pele
4: a wu xi
0: a byi xile mpela hi xisela na mani
4: u xisela na Armand Francis Mashavalan Bowani ka pikoko
0: ka pikoko minjhani
4: kona tatana livo
0: nina
4: nina tatana wa mina
0: ya tlangela kunene i loko a tana nhlokomhaka mi yi twile
4: ni yi twile tatana wa mina vale a dliwa lihlokowa vana
0: impela
4: ya a mina mavonelo ya

agri di Hinta. E qui a tale campetto a un anno a sinuna poco play a tale che mi si fil mamma mamma poi mamma mi si fil mamma a uma la a comana ne vangano a sinuna a un mille cali si sanga anga zero mamma entra a landa sava sava anga play lesi abangani va kona vanga zilo va bava ko entao ka leswi a nga swi a nga swi hanya la a nga zilo mamani la kaya leswi nge president wa lani hi mutani wa la kaya nge mina ni nga swi bali so para swi endliwa swi hi hanyaka swona a humile ka swona entao a hanya ka leswiyani loko se

0: vale tanto ku ri phazamile va yingisile.
1: Swi ta lunga.
0: Na wena papa yi valile. Khani mama.
1: Inkomu so. 2:14, 8:24, 34:80. E ku va u beka a mavonelo yakho ka leswi mpela u swi tivaka ka leswi wena u vonaka leswaku na ka fa swi yencisa xiswone mayelano ni lava fanelaka ka seke ku va va bula ni vana nga van'wanyana hi nga va jaha i mani loyi a fanelaka va a bula na hi mamana kumbe papaya.

0: Songa mbele kunene ini mwingi seti haleni hoyo hoyo wakita chemkile sinji sa kubauta hebegala mavone la yaku lawa yangani kudumba kale swa kumata vama pfuna utum jala vanyingi hoyo hoyo zishile
1: akurula
0: kuyanze inamani
1: na yuzi ya jekeli mate
0: mate mikwini
1: ikolo mu amuzeo
0: Ha tlangela tata mi lentizweni manje.
1: Lentiro no maboko ba, kona nawe.
0: Isho.
1: Imani na slata.
0: Impel, hi call.
1: Imani langeni.
0: Libombo.
1: Libombo. So inkete na libombo.
0: Uta kushinga na tano, kholo mtizweni.
1: Oh, ikhenso sikwembo, sizo zivanga igemela sona ke ba.
0: Impel.
1: Sathe igagasha nyu.
0: Impel.
1: Nda ku jamba jambe kana mina unto vangani loko va jamba jambe kunene swikona swi lavaku a vatswali a vambirhi a ku va va kombisa a n'wana manje ku na leswi swi kalaku swi nga suka a vambirhi va swi hlengela kutani a n'wana wa xinuna ku na leswi swi lavaku a papayi wa yena yeli yeye xa mu komba ndlela kumbe va vovo wa xinuna a mu komba ndlela leswaku nsukulu a ku hanya ka vutomi la xinuna kuteni ku fambisa leswi fambisa leswi fambisa leswi fambisa leswi na vonavo va xitati ku ni leswi swi lavaku mamani kumbe ni kokwani wa xitati va mu komba ndlela n'wananga leswi u nga ka xithaka xitati leswi ke ka la ka show sendele ya bona sa le pambo yo na le di ba mo koma ma dika kwa every so khale a se ni mafungu ka ba ke so se mafungu ka ta ama le kona ba ni singa sala yini ba tswa kumba ko mana ba le ba
0: ko mana tata
1: leswi kuma ko seko ni komu kama yoni vatswali va vana va ku hi tela ku lava i vatsandza valani swi kumeka hi ndlela swo tika hi ndyangu ba ku loko mi byela a twa hi ndleve yini a xivezi u kuma swaku ni hambi yoni ya yin'we a yingi ku tileve hinkwato a ti yingile leswi hi karhatela majentisi wa kona wanuna a layiwa hi tlhelo la xinuna yena wasati alayiwa hi tlhelo la xipayi manje swi kona swipayi swi lava ku tele mamana na papaya va tshama va kombisana ni mona kanma
0: hi tlangelile tata hi ri ku dumba leswaku mavonelo ya ku ma ta ma pfuna lavanyingi
1: kanma
0: yivo 2:20 minutes

0: Xana ke i mani loyi a nga ni mfanelo ya ku va a nga bula ni vatsongwana hikwalaho ka tali mbewu? Hi ni muyingiseti hoyohoyo. Rixile.
1: Rixile u vulavula na Matthew Zavala.
0: Matthew Zavala mi kwini?
1: Ndzi a Ntenga ka Maputo. Mavonelo ya mina hi laha ya ku swi ni mfanelo ku va a mpeta a bula ni vatsongwana maxi. Hikwalaho ka ku hambanisa swigava swa leyi wanuna leyi va fati, swi nga va loko va tele hinkwavo vambirhi va yenela va nga yini. Loko u ni fanele ku vulavula ni vana va wena hinkwaswo.
0: Nambu wo va tatana.
1: Hambi wo va tatana, kutani ka ku i vana ku va va tendela, u ni fanele ku vulavula na vona nkarhi wa ha pfumela swi nga se fika la ku va musa ku chavana. Wa swi vona. Hikusa swa enceko tirhi papayi a nge kona u vona mama na e mama.

0: Hinner man inget sätt här? Lena, Chile. Haya mo kela mo gise tu hoyo hoy.
1: Eh, au shi.
0: Bisla ta na ina man.
1: Una madraja ko ba sta ta matola ko sa ba kware.
0: Minjani ta ta.
1: Sa de ka te na mo be na ko na antu mo ino.
0: A tangela na ina ko no pa.
1: Na programa ko ma na ratunya na ka sile. Nuna vete le sopo.
0: Kala babidzi papa ina mama na livanga ni fanele ya kuva abulana batsongwa na heka talimbeu imani.
1: Ah, wanuna no wasati. Ah, okay. Ah, ja mina ni yangula ka nwana ka. Leshi no mine ka nao. Ke ne mama ne. Agwe nwana. Kesa mnyika nawo na yena mamani lowa xisati swa ku maheta swa ku aswesi hinkwawo ni va tlhanganisa ni va byela hinkwaswo hayi timhaka na swilavo swoleswo kuta va mina hayi leswi wena papayi
0: kutani aku swi na ku enceka leswaku papayi a va ni tingana ta ku kontarela a n'wana leswi swi hincekaka eka ka talimbewu kumbe mamana swi va njhani.
1: Nga loko ri tsaka ka wa xisati ni wa swirha leswi swi nge dari mamana i ta va yena nga ta nghenaka sini ka loyi wa xisati mina ni nghenaka jara mina pura ni ta mi byela kahle a nawu leswi u lavisaka hi swoho a ma hanyela kona a mhaka le papa
0: hi tlangelile tata
1: kalma vo ni khese papa livona
0: ahe.
1: Eh, darugura santamela loko tsuka ngena ku mbangeni la ni
0: swi. A khadi ikona.
1: Ah, khalumambo.
0: Inko.
1: Sasa.

Shana ke kasi akubuye wala tabona vana lava show yini. Eku savata swidzinga handle na swinga fanele hikola ka ku vana chava ku vani nga vulavula navo. Eswi avana va masikulawo loko ku ngi wo vulavula navo wo vazuma.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 3 horas a Moçambique. Kunene ikhani ka ku yonkwa lava hlengeliki ka mabulu yeso. Tlhela ka tsivana ya munanga. Hi hetisa vunanga lebyi bya xiwana kon'wana hi ta vantshwa ku hi ya hi ya swamba David Ntima.

ufikile nkarhi wa ku va hi rungula maxaka hi wona ya ku hoyozela mingiseto ku rhandzeka ka nhlikana namuntlha laha u tipatsaka ni mintirho ya Radio Mozambique Missouri Provincial de Maputo. Tanihi ntoloveto loko nkarhi lowu fika hi tolovela ku va hi kumeka kusuhi na wena ku va hi kota ku va hi pangalatana hi nqambi ya vhiki David Ntimane yena lulamiseke loyi a tlhelaka ku kombisa nongoloko lowu u ya ka Mpfhukeni kusukela musumbulo ku ya fika wuntlhanu wa vhiki rin'wana na rin'wana loko nkarhi wa kutani u fika. Xileswo i ku navelela vuyingiseti byinene. Namuntlha hi ta va hi vulavula kunene hi rito ra ku tsakisa, rito ra maswula. Laha kunene hi naveleke ku va hi lulamisa matshamelo lawa ku va hi ku tisela nxaxameto wa matshamela ya muyimbi wa hina muchayi lweyi kunene u mi tivaka na wena lweyi a nga ni ndhuma ka mintirho ya Radio Mozambique Emissora Provincial de Maputo. Hi vulavula hi Andrade Nyabindi a nga muyingisetinkulu wa Radio Mozambique lweyi a kalaka nga sali ndzhaku ka ku va a tsala swipapelana swa ku rungula swona maxaka ni vanghanu, kambe hi tlhelo rin'wana i muchayi. Kasi Andrade Nyabindi yena a velekiwa kwihi? Namuntlha hi navela ku va hi ku tisela a mhaka yoleyo ku va u tiva ntshimantshima ya Andrade Nyabindi lweyi kunene a velekiwaka amugangeni wa Mavhulula le Zandamela a xifundzeni xa Zavala xifundzankulu Nyambane. A velekiwaka hi 28 ka Agosto wa 1962 n'wana Azaria Xinyabindi na Carolina Mavhumi lava hambirhi ka vona a va li varimi.

0: amashaka anje sele sikhosa nasaka kona nini wabeka kona uzibi umhlubu nobo wathi asichayisile.
1: Hi 1983 ku ya fika 1985 a kumeka na endla ensino técnico médio la endleke curso ra máquinas ferramenta leswo a Instituto Pedagógico Industrial lexi fundzankulu Nampula. Hi 2009 ku ya fika 2014 a ve lwe a landzeke tidyondzo ta le mahlweni la endleke licenciatura hi física a Universidade Pedagógica. Kusukela lembe ra 1986 ku ya fika 2001 umudyondzisi wa disciplina ra técnicas de mecânica industrial leswo a Escola Industrial e Comercial da Matola. Kasi ndota leyi ka ta vuchayi swa ha sungulise ku yini? Hi lembe ra 1988 kambe ro rhanga a ku va a vona Alexandre Langa ni ntlawa wakwe na va baviola va tlhela va yimbelela swiphela a Fasin. Heyi, leswo swi n'wi vangele a manyawu makulu ya ku va na yena a ve siku rin'wana va michayi lwenkulu. A ve leswi swi endleke leswaku kunene swi n'wi nyika nkhinkhi wa ku va a ya dyondzela viola a va a yimbelela ya ku va siku rin'wana na yena a va a twakala ka marhadiyo ku twakala kakwe na liloko ka ku va a yimbelela a tlhela a chaya maviola swiphela. Hi lembe ra 2009 ku navela kakwe ku endlekile laha swi koteke ku va a gravara a albu ro rhanga na ri ni ntlhanu wa tinsimu ni mune. Hi 2010 a gravara album ra vumbirhi na ri ni 8 wa mamuzika, kasi 2016 a gravare ntlhanu wa tinsimu na yin'we. Hi 2023 a gravara lisimu lin'we. Leswi swi endleke leswaku loko hi tihlanganisa hinkwato tinsimu leti sa ti endleke ti va 23.

0: mashaka ashe selisukosa nasaka kona nini wajeka kona uzibi wamhlukuluko wakhe asikhayisethi.
1: Vunanga byakwe intshimantshima baka byona i marabenta la lavetelaka tindlela hinkwato ta ku va a dyondzisa ku tlangela swa ku saseka leswi nga swinene ni ku va leswi kalaka swi nga swinene a zama ndlela ku va a kombekisa ndlela leswaku ha yona ndlela ya swi fanele swi endlisa xona kambe ndlela yinene hi leyi. Namuntlha i hinkwaswo vhiki ri taka hi ta ku tisela tin'wana kola emisori provincial di Maputo Radio Mozambique. David Dintiman alikuja kuengeta loko anta mahlayisa etetlave swin'we. Bye bye.

0: O sugela ka xoxi, mugqibela ni sonto, me ano iti kwa tlasa 5 horas, hi xuxa xikan'we.
1: Inyambani Gaza ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungukati, tautomi, kukenyata miri, ni magela manene, na kunga choti uchenje.
1: Usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki, aizongeni katiko.

0: Tabeyi malana uchenji, kasichi karcha kuvi rambe na kulori. Drasi makondela, chikiti salama hungu, kilishwa kutiko nga Msambiki lika 5 warashini kwa reta minuti.
1: Provinsi yo inyambane ni masoko ayo.

0: vatsaka ngopfu hi swona, hi ta simama hi tirha. Loko mufuneteli wa hina a hi na umateriali sempre hi ta simama hi tirha ntirho lowu.
1: Ku buya kwa Gilda Gelondo Thekeneko Majisu Pabauha Rohomi munhu muprovinciya yo Inyambani. Munyori wa kutanga wa Xisungu Frelimo munhu muprovinciya yo Inyambani vari kuchunguja kuna vakuruwani vo zvigirita zvokusiyana-siyana zvoutongi kuti vandikana kushanda ngokuspira kuitira kusiza kuna vagari vomunhu muprovinciya yo Inyambani vachibhuya pakati pokufungwa kwomusungano wechimvumbamwe wechisungu ichiwari vaDelia Makukulu vakananga kuti zvizinji zvakaizwa kaveta vakuruwani vozvigirita zvokusiyana-siyana zvoutongi vanodikana kuva vachienda mberi vachiita mabasa okusiza kuna bungano kazinji kwazvo majaha. Pangarijo, seketeri wokutanga wechisungu Frelimo munhu muprovinciya yo Inyambani vananga kuti zvokushoni kuvangiririsa mabasa mukati mujumutundu jokusiyana-siyana nakuri mabasa wechisungu Frelimo. Munyori wokutanga wechisungu Frelimo munhu muprovinciya yo Inyambani vakananga kuti zvokushoni kukasikira mabasa okunyorera vagondeki vechisungu Frelimo kuitira mabasa oshisungu ichwari aizungonchira jakarungama. Vatumwa vo Irlanda munhu munyika yomusambiki vakatura umwe motokari untsva kuitira mabasa ohomi munhu muprovinciya yo Inyambani. Ati mukwereri uwari unozova ushishanda mukati mokuda kuringija nokuvaona kuhamba kwezvirongwa zvokusiyana-siyana zvohomi zviri kuva zvishisizwa ngovatumwa voIrlanda kwaakukirira makore anopindirija gumi. Shanitu Gorlinyu mutumwa wonyika yoIrlanda munhu muInyambani vakananga kuti zvese kuzviwari zviri mukati mokushanda kwomuzi uwari wovatumwa yo Irlanda kubatanijana nohumambo ino provinciya yo Inyambani.
2: Nossa expectativa é que estes meios sejam praticamente importantes para o tipo de serviço que cada instituição vai fazer e esperamos que conservem as viaturas para aquilo que é realmente o propósito que estão a ser adquiridos.
1: Ngodivi rimweni mambo va Francisco Pagula vananga kuti kunozova kushiizwa mabasa o kuda kuitisanani Bauha Rohomi munhu muprovinciya yo Inyambani. Aya, nganga masoko provinciya yo Inyambani. Okunajirihwa nokusumuhwa ndini Idrasio Makondela. Muchini jombepu jenga jina Ideraldo Meneti. Tiri kupfatira kuti mwendi mberu muchipurutana nomabasa o Radio Musambiki. Mangwana nyama tire.
3: Provinsi yo Inyambani ni masoko ayo.
4: Imongele le ka 5 horas ni 49 minutes. Tava ilanzela ima timu ya siku. Ka chikatlech na inakulora Ameriku Mukumba.
5: Matimu ya siku.
6: 26 ka julho walembga 2013 walusa utomi akalmu chayo wa maviola Jaimito Machatini na ashanisiwa himabadri musangula matimu ya siku malumandlini kamina Ameriku Mukumba Ideraldo Meneti ibasopa mchini. Jaimito Felisberto Machatini ive mchai wa hombi ngufu wa maviola e tralilu hilembga 1949 a Zandamela koluma provincia ya Inyambani e wahini kumitano va makadri kufambeni kantiru wakwe wa mchai ive achaya ni vakambi va nyingi Hortensio Langa, Pedro Beni, Zeca Checo ni vangwani. Jaimito kutika kuchaya viola na kona iwa kota kuchaya bateria, teclado, ni saxofone makunu kube viola ima hile ya kulujwaku ativiwa vatrambi ni vafivwakwe avana kukana kana ku akuna mungwani.

0: atshayile kuviola ku tlula Jaimito Maxatini. Jaimito i sukile lomu tikweni ka Mosambiki ku ya hanyela matikweni hi lembe ka 1977, na a hanyile ku a Portugal, Países Baixos, Estados Unidos da América, na wile ku lomu ka ya Mosambiki hi lembe ka 1997, na a xanisiwa hi mabadri. I hanyile malembe ya ku ya ugamu a Centro Social ya Rádio Mosambiki Tsinza, leyo anga kare a tsala ni ku penda zwinyingi ku tshika ku bula ni lava va nga ve vangana va ku eku fambeni ka malembe. Leswi a nga swi tsala i wa swi paluxa a Jardim Tunduru kusuhani ni Rádio Mosambiki Tsinza ka Maputsu. Jaimito Felisberto Maxatini iluza o tome a rini kanu wa makumi kumi ni munu wa malembe, 64 anos. Mwengset, nyamuntla 26 ka julho hinaku iwaluza autumi a mchai wanduma uma viola Jaimito Maxatini kuve hilembga 2013 na xanisiwa himabadri. Amatimulawa malongiselo makhela ma hlautelwa hamina Américo Mukumba Hidraldo Menete e basopila mchini Manzico 27 ka julho itaweni mangwani ma 5:50 minutos la hastichine.
1: Muzile amatimu ya siku.
2: Cinco horas nem 52 minutos. Local a canha relava. Luzela com o tumba e bachai. Tavi, cachicatlete, cocajito, balói. Luia luzela com o 4 de 4, cotando com 4 carrueti. E a zomsoc, lembe magdmambiri, nimun. Lejo a Jonas Beck. A chale lhe secou 30 ca setembro a 1964. Bayano balisiwa na uya hiku chayeni hi Pinzulan uya nga hanyangovu tukwa nga joni kama anga rwa kili kai le gimu nga uchenji nga kumbisa cho kwa lakanya siku gimu ni gimu niti uga Msambiki kwa lakanya matola numa nga cholo kona e kaya

0: gichili mwingiseti wa kurandzeka wa Radio Musambiki. Aukumbisi ga Irlanda hi gona ginyikeleku a movha wuswa kasi swa swi kota a ku vhunetela mitirho ya tawudahu loma provinsiya ya Inyambani. Amurangeli wa bandla ga Frelimo komiti ya provinsiya ya Nyambana Delia Makukuli hi yena kuchaku a varangeli va mufumo loma provinsiya leswaku nga va tirha hi nongameto kasi swa swi kota a ku yisa mahlweni a mahanyela manene ya chitsungu. Ku hundza ka tlhanu ni gin'we mazana ya vanhu hi vona va nga vhuneka hi mitirho ya ususi ga tihlanga loma provinsiya ya Nyambani. Leti nhlokomhaka ta mahungu ya siku ga nyamuntlha ma nga mandleni ka Idrasio Makondela ka ku tsala ni ku gondza na Ideraldo Menete ka ubasopi ga michini hi mixivela u yingise tiginene. Mahungu ya Radio Musambiki xitichi cha Nyambani loma provinsiya ku hundza ka tlhanu ni gin'we mazana ya vanhu hi vona va nga vhuneka hi mitirho ya ususi ga tihlanga kasi bya swi kota ku va wona hi tindlela tinene. Ku hundza ka hungu na Orasi Romau.
1: A nhlangano wa vachayelo mu Inyambani hi wona lowu langutelaka timali kasi a ku va ku xaviwa a michini ya ku tirhisaka kasi ku biswa a rin'were hambi ku va ku yisiwa phambeni a swipetakulo ka madistrict yo tsalangana, kambe ku laviwa a mali ya ku va ku mahiwa a dish ku gandliwa xitambu hi loko leyi dish ku durixinax. Hunguleki tivisile ka mitirho ya Radio Mozambique ya Anibal Diamantino ku nga murhangeli wa nhlangano wa vachayelo muka provhinsi ya Nyambani, yena a hlamusela leswaku hikwalaho ka lomuka provinsi ya Nyambane ya khonza ka tlhanu ginwe masana ya vanhu hi vona lava nga kumeka na vakarhi va susiwa a tixanga a ku fambeni ka lembe le ga 2026 antirho lowu vonekile ku fambeni ka tihweti timbirhi to gumesa. A nhlayo leyi ku ka vona yi kumekile na yi karhi yi kumeka kwala ka phulu leyi yi nga kumeka na yi karhi gimahiwa ga kusela a tixanga ka vanhu va nga hayini vuvabyi legi ngopfungopfu aka madistritu ya Zavala ka Panta Nyambani lomudoropeni ka Masingi lomu a vanhu vanyingi va nga kumeka na va karhi va sokola hikwalaho ka mavabyi lawa ya matihlu. Jida Gilundu wa ka mitirho ya tawudahu lomu Inyambani a leyi a vanhu vanyingi lava nga susiwa tixanga va kumeka na va karhi va tshama malembe yo tala ngopfu na va nga woni. Se swa leswi va kumeka na va karhi va wona hikuma loko a ntirho wu ta va vusimamelo wa ku tendela a vabyi lava va nga ni tixanga.
2: A ku lwa ka hina hi koloko ku va vanhu principalment vanhu lava ya va hoxa a va nga nyimeli ku va nga wuya va wona va sanguleta ku wona hi lisa ku la hombe ngopfu ka vanhu lava va kalaka va nga woni va gama va nghenisiwa ka programa leyi ya ku operariwa va tlhela va wona. Ntan'wu vanhu va vanyingi va tsaka ngopfu hi swona ta simama hi tirha loko mufuneteli wa hina a hina u materiali sempre hi ta simama hi tirha ntirho lowu.
1: Gilda Gilundu wa ka mitirho ya tawudahu lomu Inyambani.
0: Muyingiseti wa ku rhandzeka hi gemeta laha mahungu ya mixu ma nga tsaliwa ma tlhe magondze wa mina Idrasio Makondela a wonelele ga michini givina Ideraldo Menete.
3: Muzile mahungu ya Inyambane.

0: chai. Mwa chai.
1: Ah, ngawela thayimu man. Wena loko o vala ku vitana kala tiku gonkhi leyi gizwi zwa ku ndza vitaniwa.
0: Va ta zwi zwa ku wa huyile ku chima u famba chitikili chiya. Cha ku famba sei u nga huyi. A ya ndzi tela tonani. A ta ndzi hleka hi ku ndzi tsikisa ta chitikini cha ku kala a nga huyi.
1: A tona luwa nganga. Wena wapungela.
0: Asipungela. Wachati makata chitiki phela wata kunzule hi ku suka tikilo ta wo ta wanuna. Kale ya ta wola wola wa wachai wa wa tolovela ku dzihululisa buluku lomukati.
2: Chewene.
0: Wawana a byala ligeni
2: ke. Chewene.
0: Kula mugangeni.
1: Eh, unga xavisi nya muxavisi byala ligi.
2: Eh.
1: Uzuzi.
2: Chewene.
1: Hinga ngula lwangi.
0: Ya.
2: Eh.
0: Eh. Uzikele.
2: Nanzi nga se tshama hesa nga ndzi. Nga ndzi susa lomu ka wuka ku xaniseka ka ndzi. Ndzi bohe baba la xa ku. La ndzi tsandze ni ku khoma ciuga laha ni cipfuna ndzi swi koti ni mata ndzi swi koti ku nwa xa laha
0: ndzi nga wula ku vuka
2: so u ta ndzi hambisa khwatsi mahungu hi nga ndzi siza nyana
1: wena hi nga muzika a wula leswi a swi lavaka
2: hi nga ndzi tlhava jesao ku sungula
1: wena loko u bya torha wa wulawula
2: tlhava jesao ku sungula
0: aleikoto u tivaku leswaku laha
1: Loko a hi lweyo muti wako. Loko u swi vona ku a nga swi tivi ku riha. U nga nyiki legiyani ko thatathata
0: khwamagezi.
2: N'wathayi, n'wathayi u nga mahileswo. Ndzi xi kofiyara.
0: Mm-hmm. Vateke kukula
2: kumbaya hinga nyima gumele mena kuona u gerevere gere a ndzi ku hima hi magezi laya ma China liya ku famba ya ku ni mumu u kanga laha ka mumu ni usiku vhurisa
0: projeto tonto elektrika
2: projeto yini
0: projeto
1: tonto elektrika
0: leswaku igezi gi huma hile ka
1: kumisa a dlala
2: He wena
1: zwizi
2: kasi amakanja kone muma kuma ku hinwona ku muma hadzaleka ku
1: ho zwitiva ku mahadzala hina
2: hisa
0: hisangulile leswi ipimisani ligi gadzala gamambukwa hi chigelo lecho hi lomka project ya ku dzala mikanjo leswaku a tlheluga ku karo kuve ku mikanjuli ya kuve hidi bika ajala gamambukwa. Makuno ajala gamambukwa gita zvikota lizva kuve kudawa ini atikaruso. Hila hewo ni kuna kula ku kheluga ku kari hidjala kasi kuve jomisa li gamambukwa seri kumwanyani li gamakancho. Hile gi makuno kungani projete ni atoto. Mwatai, hinga teka pepa li gautele kampumbi. Hey, mwetele chulu.
1: Povoado de Quilare, projeto Tonto Elétrica. Este projeto visa aumentar a rede elétrica das comunidades.
0: Pela mwa thai zwezwi vitano hi yenwa gezi
2: kata gumen loko mubyela chimo munhu unga mahileje oche oyala maja la ntingo kai gona hi jona la mutenda mongwe ati ata ku yini apanza gona leke tsitira ku hi gona wawona ife zvinga dzi mahanguvu ndi chikela na dzirurumela hi tesawo atali ndzika khomanya ra ready chukwana porque apanza
0: tesawo le uitivisi ku uona chipitali
2: ah ku e ku pemisa ngo agona le giyani makweru hi gona gi gutu mugamena le giya
0: agona
2: le giyani akudzita mahisa ku yini para kunzuvusa kokwane anga hilo moyani dzitira ko hiyana anza ha zvitiri
1: makono
2: entao
1: la ku zamanyana ku tsangwana
2: jala hanzi ndzingo mashikani lezvi ha akuna ti akuna ti mhaka sina ni gona le ngidzigi tsamba ku mina wa gona gona ngidzigi tsamba ku mina kaku agona leku loko ndzi ku nyika ha project
0: wa loko kheke ndi kombe ku uri
1: ha wa zviti va ku chini Antona
2: nyima ndzi wula wula
1: ka nyima wula ku shashametela hi ku jika jika kula ku hi batalela bya laga hina wena loko u zvitivile ku u chikela na unga hena matshamela ngono chikela ku gumenda mwathai ei ndzi na ni chikarato kani leswi nyamuka ndzi na chomu hina ha va tsetsa lavo ka va nga hi na chomu makunu wona u guma ku ngalo a vona chomu swa mayiwa
2: zvenganyimandzi wulawula ndzina ni gona leki ndzi gi tshembaku mina ku hambo va joni va ta va ta la gona leku pri ku va kuma ngopfu tichabawa swo enda hi ku ndzi mi lomba a siku gin'we basi mu ta tshama nako
0: Hiku yini agona gingena kui hila agona la
2: yangu. Hiku pazamiza baba gulmende, hindo makuwa unzi tivi makweru.
0: Makweru. Kwa chikano kwa unzi tivi makweru. Kwa chikano kwa unzi tivi makweru. Hiku kanganyisa mishuma.
2: Anzi mikanganyisa. Hiku unzi chikela
1: hana. Mende iti wana hele. Ai, ai.
2: Mwata yunga.
1: Kutsongwa nikakona
2: uya. Ndzi ta ku kuma ku hi kutsongwa loko.
1: Nad.
2: Gumende nga ndzi vuna ka timhaka leti sa wena.
0: Laha ka muti
2: lowu. Wanuna kuloni wena, u nga mahi leswi.
0: Laha mutini lowu, a wasati i na ni chimu. Kota mona ku wa ti famba.
2: Ina ndza swi tiva.
1: Wa swi vona ku si vuka ni mixi ndzi famba ndzi tsema tihunyi, ndzi phuke, ku phuke phuke a ti ndzokati. Hi bika byala, gita gita chenikiwa ginwi gigi. A ke gonwi wa mahala
2: andzi
0: wo woka
2: andza
1: andzi wo woka
2: a bona lego loko u tshoko loko ndzi to kulomba u to khlewala ni ku ndzi nyikhelisela gona gambe ne
1: ku zana na ni nwinyo wa munthu
2: eh
0: hasa hatona wena
2: gumend
0: unani mijanjala ngwetu mpala vanyo zwoni ku leswi ungana u zwula ula
2: ku makweri makweri
0: andzi ngamiela ndzi ula ula usunguka twa ku tekwe loko u hini zwilo zwa wena zwiku karata akulika ka wena hele zwa ku nga zwirwala u famba na zwa mabangeni kuti u ibangeni hambile zwinga ku hina hello muka project ya hombe ka lezwe le bangeni
2: ti rivalele makwelo
0: ti ku rivalisa ku yini u taulaula hi gona u tsandzeka ku riha a byala le gungano u la ku veka a gona u nanga zwizwa ku ina ina loko ho famba kwa sinani hosini ndzi ruma nwa thai a u famba metramu u ta humelela
2: u ngase mu chike metramu a hi mbeteni kwa lahi na vavanharu laha chikwana mahali swa
1: sangwe loko ndzo ta mina le kaya ka wana ndzi ku ndzi la ku ndzi bela zwo ndzi bela na ndzi nga hina chomu ta fumela
2: eh lijwe zwite wa ma dota leswa
1: ah hina ke
2: eh
1: hina ke mina gumendi itivana na mina ku mina loko ndzi nga le tihunyi ku nga ta huma
2: thotho ndzi phazamile hi kwala ndzi rivaleleni va samona
0: wa swita ku yini a tona
2: eh
0: usungukati legu utivu waku kani leswi ndzi vanga se zwitiva tsena leswaku ndzi ta ku byela ku loko ke ku che manzi ku avo sangula kula ku aku sheweni la mutini hi wena ni male usisi
2: ndzi swi kumile
0: ya hi bya leswi nga thai
1: loko ati yisako amanziko ati mhaka leti tingazwa ti ya huma kule
0: ya
1: aku giku che aku dasesa la mutini kanwa thai na gumendi ane haleri hingono tisa.

0: Atona. Papa Atoni. Papa Atoni.
1: Katame.
0: Kasi chini. Hi. Hi.
1: Akwe moya munhu onga ndzi tela mina ndzi swi ti.
0: Ina. Amoya.
1: Ina.
0: Chi.
1: Ni kunta hi simula hi kuwe ndzi swi ti.
0: A chumu impela hi loko wula. Hi hina hi nga maxaka wena. Anga kona mun'wanyana wo fanele ku ya mujete bya wena. Wula kata mina lula.
1: Xo karata.
0: Mina ndzi sati wa wena. Loko u nga byeli mina u ta byela mani?
1: O xi wona. Ndzi swi rhandzile ndza maha mangava ndzi nga ma tivi ku mangava ndzi mahaku.
0: Ina.
1: Ndzi chikela ni ya ka baba kumende.
0: Le va xayisaka mabyala.
1: Ndzi nwa byala. A ndzi nga hina mali. Entao, ndzi mu tshembisa gona ligiya ni ku ganya hi gona ligiya. O xi wona. Ja, n'wathayi a wula ku ni ngo je ti ndzi heleketele mali. Mina a mali a ndzi nayo.
0: Maji a tona u mahili leswo.
1: O i sathane
0: ni ku yini. Xakasi a byela ngaku ra ji ku nghenisi kwini ku za wena u ya u ya cincacaci nchumu wa hombe
2: hikopobasi
1: n'wananga ku bayiseka ndzi nga bayiseki
2: papayi u mayile hi ku yini papayi
1: o a ndomba loko yi ndzi telile n'wananga hi sweswo xa ndzi kombela wena n'waliseti
0: mina
1: u famba seneya wa wola ku a mali a yi se yi kuma
0: inoda mina ne a ndzi mbikeni ka mhaka loyo a mabaji ndya wena lawo mabaji ya wena lawo ndzi ku tshika u fa u to ri hamangava
1: a mali ya ku a ndzi se yi kuma
0: u ta yi kuma kasi a wu va tshembisangi
1: a va tenda lahi va tirhakula a ti leswi xikona ku tirha mukulu a va tenda lahi va kuma hi xikwasa
0: u nganga muni wena wo u ya nyikela gona ka hombe hi kota a byala hambi u nganga ye wena
1: maxi a ndzi nganga mina
0: futsanuna loyi ndzi nga tekiwa yena mina
1: nyamutlha leswi a ndzi nganga leswi
0: wena u lukisa tinganga totlhe hikwalaho ka wena
1: mina
0: totlhe tinganga a va ha ti tshembi maxi hi n'wina mumayisaku leswaku a tinganga ti nga ha tshembiwi cini lexi u mahetelaku kata mina lexo
1: va tenda na vona va va na lesini mina
0: a swi mahiwi leswi kata mina swi mahiwi
1: wa zwi zanga nwa lisete chukwana ku tira mu a mutiri wa zwigwaza handle ku tira lavo ku boha mathai lava hiko a va tisi mali lava zwigwaza chukwana va tshama ni mali unga muona munhu a wulawula tshilungu a ku yini a basa ku vipra ku hakela manga matenda vanga ndzi nga va tira mina la a ti njombo a va
0: maji e kambe a mimoya ya kona leyi nga tela wena yi no vhumala vanhu kani
1: hiko yi
0: yiku njii yi ta ku laha ka wena yi ku seke hi yi tshika vanhu va mapimu maxi yi ta yi ta ku pyela ka wena so kasi u ta xanisa vanhu so wu nganga munigego kata mina hi wu nganga munigego u famba u yi cheti ngana basi leswi u mina n'waliseti hi mina ndzi fanele ku famba
1: seniyaamba katamina
0: ndzi zelusiwana
2: maxi papayi u mali leswi hi ku yini u hi danisa papayi
0: kambe
2: u na mali leswi hi ku yini
1: n'wananga kulo ta xiwona n'wananga kulo ta xiwona
0: mina ka firina n'wana liseti ndzi ya rama ma nga ya byala
1: kuya kuya wula ku ndzi ta hakela mali a hi ku ya riha
0: famba hawece
1: ndzi nga hina mali
0: famba hawece ya wula ku ndzi ta riha kasi swi ambana hi ku
1: wa mutiva gumende wa ni ku wa karata
0: a nga ta ha karatela mina i karatele laha ka wena u nwa ku byala mina ndzi kala ku ndzi nga ni byala a nga ta ndzi karatela
1: a hi swona ndzi nga wula maji
0: ndzi ya ndzi ya wula ku ndzi ta riha manga kasi i mali ndzi nga nayo
1: wo chekela ku Atoni i ta niha mali a nga se yi kuma a hi chukwana u ndzi vona hi sweswo makwerhu
0: maji a wa ha ndzi sayisanja ka maungani wa byala a nyamutlha u lava ku ndzi ya ri hamangava
1: a wu yima sin'wini
0: ndzi zelusiwana
1: a wu yima sin'wini
0: mina ndzi ngeni ka zona
2: ta ku yini mamani famba to kombela mamani
0: n'wananga papa wa wena n'wananga ne
2: ungamahileswi mamani famban'wananga
0: papa wa wena a wa ya ya ri hayeche a wa ya tiwulela hayeche
1: a
0: wa ya tiwulela hayeche n'wananga papa wa wana lo nsamu jela ku awatike a visi ya jala a visi ya jala hiyo na yuma hakwa mahali
2: my mama ni famba muri bala le famba ya muvuna
0: kota ku iraruwa wena
2: famba mama ndo kombela
0: kota ku iraruwa wena ikota ku iraruwa ndza kuona ku wana wa muzwela usiwa ndzita famba

0: Show Annie. Dá senso. Mas vou com a colega. Dá senso, lahakayo.
1: Oh! E como é que se laia com a colega? Como o laula manza com a sinha nhane? Zaluka com o gama rocha. Mako nuziko, mbali kambuza tako wala mtino waka gomendi nyamuka mishofale.
0: Baba gomendi.
1: Bazi.
0: Nzifana nchinya yani mina.
1: Agesu, ahewena, ayeye.
0: Eyo.
1: Mako
0: nuziko,
1: unga tama pala, ha, uchikele. Ile shuka kushewe na ungerili, uchikele.
0: Bungile, bungile.
1: Hega tama, hega ula kufuka.
0: Havuka.
1: Eyo.
0: Ah, ah, ni yokarata.
1: Zona.
0: Ayokarata hiya lenzi itisako la.
1: Eyo.
0: Eh, tabonga nangu nao.
1: Eh. Ah, na ukir.
0: Mm-hmm.
1: Tamo asaisa.
0: Habonga.
1: Azamisabu tazukota.
0: Eh.
1: Zokoti wa hambu ilishangala hati risiwe. Zizwata hati risiwe. Zizwata Amisava yisavela utomi, automi kitomola munhu famba famba milenge. La misave ni hasika gambo. Ungatazvikota.
0: Eh.
1: Hambo vakokwani na vakokwani vafambile vazvisiyile.
0: Vafambile vazvisiya.
1: Oh. Wambo enawo ha mwathai takuyini kwalma relweni munwa makela wa mamane. Anga siwa he mamani wako. Eliseyo.
0: Njahava leyo. Njahava. Njahava. Hichavi.
1: Kambi amu mwene mwene ni nombora.
0: Hijona. Hijona.
1: Lezu iwana kula msaveni hilo yuma shita kubasa. Hori nzela kulu kukuchikele kakuna ni vagao gawa na ungena ufamba.
0: Ufamba.
1: Kambi hakuna kuku. Iranga mwene. Ayi. Una ni makepu lo chisi wanunuti maluza fana.
0: Papa Gumendo.
1: Aha.
0: Otata mabulu majikani lezvilezvi ndzi zvitisa kulaha.
1: Ahi tati mabulu kukomisa kuhanya.
0: Ndzi ta hakunene hikota ya lezvi ndzi ngata zvizwa na papa ya Toni le kaya. Ii khayena isile mangava laha kaya la. Jama kuno papa Gumendo. Eh, hitela kutatisulisa hakunene. Hitela kutatisulisa zvitiva ku ei ajala loko uka ugiwona au zvikoti kuti khona
1: inga nyimakola inga nyimakola utele kutatisulisa zvula kula kusangula uli itili atasiya mangava luka si mangava nanzi khomile lo mutsanjeni ilota vanga mangava
0: ina patselo
1: kula ku hiti vaku a lisaseke lo mushosekelo ne
0: ah ino tavanga manga ina mina ndza vumela itata vanga manga ha kunene papa atoni la ha eh jakarata kanile zvinzita ha kunene kutaku papa gumando eh ungachavi lezi ndzinga zandzi zvitiva mina sato wakona
1: yeah
0: hitari ha manga valao Unga chavi chomo hitari hama ngavalao.
1: Nene guma tonale. Pela tonale anungungulu wako wamuona kwazi. Asata kanda ya tonane. Vamula wapela wapalula waka mkume.
0: Ika tekilika.
1: Hey. Pela zika kona. So wana shitangi basi lumu kwa titoku tuwase. Nijuwe.
0: Jula kula kuyini leswi pa gumanda
1: kuka loko ho nga mahanyana chaya hino anga karate ku mathi hawa ile marile bazi chaya ne hibula na hinwa zokare
0: papa gumanda dzina ni jahatya so ndzo sitela ku tantaula mhaka leyi bazi dzina ni jahatyo ah akukala heya ku mazwi chaya na papa na da hezwo ndzinga zwitela
1: Wa wana ku lezi zako hanya lezi zina ni chigele chimwanyana chako karata chigele chihina vanhu mwanyana muona lomuka shapa mwana kumana lezi chichini lomumitirweni hambu lomumali kufeni watsukona munhu waku amimoya mwana yiko ngalenga kla
0: ja papa gumandu jula kuola kuini zvezvo
1: wona kwele inga zikota ku mina ndza fume ku hikaketa tukula leti makata ti chakao mihlale wona phela likunzukola ziwo vumala ngela yaku nga tsuko chikela ka ku gaila ya pansi podere chilungu
0: papa gumanda jiula ku loko mina
1: ya
0: ziranzana na wena
1: wa wona ke hikwala ho tsika kolava
0: amanga valawo mangata hazwala kambe
1: ha ma ta ku pfupela ba ta pfupe wa go gamblo ke ku pfupe
0: ababa
1: loya ba ha nge baba loya azishave si makhala
0: eh papa gumana
1: mama
0: a he mahili
1: mai
0: e loko ata uya inwa thai mina nzita uya lani gambola hita hita buvisa kwa timhaka leyo prakasina yena wa azvitiva ku amanga vala manga tarihiwa hakwa lava vambirila varandzana imahele zvipa pakumando
1: ungatima ukwasi chimwana na chakofeti wena munhu wa hombe wena munhu wa hombe
0: kwatsi loko zvihale leswi
1: ifika kanwa hina vambiri uga karateke
0: amanga vanga mayo ha toni mati mama
1: nwa ayeye mina nzitenzi fili hi wena la ndzika wona dzino he ku chanja limbilo timbaka tava ambilo ambi yo he ku funya misava
0: hi zwezo ndzike kamina mina heta heta zvibubisa kwatsa nayo ko satwa wena loko ndzita uya le gambula
1: hi zwona kani leje atonani inganga ufaluso inanza gani kodemwe inani phata ushika kamehleketo ya yena otala huma mukele ni satwa mina nwa thai lenze u dzwele sene kunza zwako wena u sekula u nokula mzimba ha u sekula mehleketo kuve minziwa la ku zwitseka hindlela makunuke loka chikela chikela ku kuka hi mutolovela anwa a jala gahina legi hina hinga ni projeto tonto electric kota tonto electric la hambu mufumu utileko kuta hikombela leswaku aka jala legi hina jombisaku hikubava ka gona kota ulomuganga kwalika ka wena a chipevle chungana chono wisitwa kwatsi ku ruma nwana na sasekane yena nge buye buye gambo ni gambo ata shavala kasi ku ata chela lomukakandi ya lemona ku yona
0: ligayo maku
1: amufumu kota chinwani chikati vete lava va mawunwa lava chikudzwa va mahakwatsi vateke timhaka hine hiko o voteka zwi va fofokero ya hichi putukezi ve va fofokero va fofokero hi vona vanga teka timhaka ta hina vati chiketisa uhusi a hosi gichike hikuva kulina kuna ningangu lo ubika ku thonthonto u avela muganga wokhle va wona lomuka zwiphefo zwadze va ku ha kungave ku yini ku kume ho projeto hika kunene ya kuve agezi hinga rindzeli ka hora basa vono vata vunhela to vuna kona wazo makunu loko atili nuno wena tonani wa chikela ata kukutla altonani ilonwa anwa anwa apopiwa kambe wanga popiwa nge kota

0: kota loko ndzi sangule kula ku hi zwilandzela loko kumeke ku vhaka na chagona chinga pandzeka
1: eh akuna chagona papaya
0: nganga u fanele kamba nganga inyanga kota kuna ni nganga ni nyanga nganga hi lwa tira ku vanhu
1: ni nyanga ya gona yo sifela ku ti chavelela basi yo fela ku ti chavelela akuna chagona chinga pandzeka majimi na kafi ndzawula hakunene amale hitaneha
0: kafe zinki malufamba kakawa
1: hitaneha hitaneha papa hitaneha
0: mwali sete nzite humesa malu ungete kutanzi utanzi shotsa ukhatsenzo ukuhluganya chokotsa
1: lozo unozisho ungachavi chumu mina
0: lokuthi kujeshe lukamba ushizi veka malufamba
1: mina ndzina nitsemba ndzokombela papa kumandi ndzokombela ndzokombela futhi hakunene
0: ayi mahelishi ayi mahelishi ingisa suka unyima ujuluka ufamba manzi kutauya nimihlali mangeni na ngwathaye ahikona
1: bongili basi basi basi nzafamba

0: basi papa, kasi jini la juma hako. Siku ni siku wana unu ajualu hidanisa papa. Ha? Wajwana kimamani ananga juranzi la juma hako.
1: Ha.
0: Majwana unu ajuala siku
1: Saseka.
0: Ni siku ula
1: uba. Saseka!
0: Papa.
1: Utakumajwa pepese utamu unzi ula ulela. Unumisha unzi ula ulela. Unumisha unzi ula ulela.
0: Jerevalele papa, nchinga ula ula.
2: Saseka, umahile jinzi nga kukuma.
0: Zimahile mama.
2: Ina?
0: Zimahile.
1: Awana na walivyo, awana rushpeto, sabu. Awana chisho nipo, chiswa chahina.
2: Mzajiswa. Nziuyile,
1: Uyile katamina.
2: Nziuyile.
1: Mwali set. Ala, nzi set ili mugomba.
2: Papai. Kasi wana unoya hemba senianu ukuve, ikona mutenda, anga tatata tiriwa, uya panza gona. Ina hizyo nga mayaka laka.
1: Akuyini.
2: Akuyini kukonga
1: titile kunda hemba. Utsa, mwali set, utsa kuyela lindzi ya kurumo tamo unzi kheba.
2: Hizyo, nanzi nga jiyela.
1: Uyo unzi kheba.
2: Majiva iwa nzi jenji mwane, lezi wanonga ajima haa.
1: Mina ziku jeli ziku chikela uula ku amale nzita hekela.
2: Hizyo nzinga uula.
1: Ja,
2: Maja ava fumeli mufo, ava fumeli.
1: Wana unu tamisa kuenu, wasati mwono wena. Wasati mwono wena wako kuzanzi kwa ala mwati maga.
2: Zima heli ushinji.
1: Goyi.
2: Hina mielo kutse, ziku jeli zinga kuma senia.
1: Jago yu wanzi kheba. Utsia kufamba wa walu lingi salimu zika kuru.
0: Papa, papa unga ula uli leju papa.
1: Hina changinu wa wena leju pa. Ha.
0: Tukombo la papa.
2: Ajala jaji mungenele. Atonya, anga jilavi ilava male. Aku heleketa male.
1: Onzi se yukumu.
2: Ujela manjash.
1: Ujela wana.
2: Ujela mina.
1: Unga uya hizine ni gezu lego.
2: Himi na nzinga kupemba jala.
1: Ha.
2: Ahe chukona kuyo ya jela vona. He?
1: Zita heleketa.
2: Amale vali teki uheleketa. Mina anzi zona nangina iwa nunagaya. Hakuwa anga jukota njiku avumela yukota asatu waku iwa ya avala kaya. Ja, anga avumela njiku asumira ku ina. Nza avumela kumuneha.
1: Yena ugumendi ni dekele.
2: Leji chila chona. Ichukwana. Hifamba na uili satu wako na hako. Iwa inzili. Wena muhenyu wati maka. Iwa nafana kuhifamba. Oki. Iya ulalejo. Gai munganga kambi gea.

0: hi wuyile ka wu cenji hi kumekina hi kina hikusa a wu cenji leki va nga chele mana verna ga tsakisa ngopfu kambe ndza tshemba leswaku munghana nga se kaya wena wu kinile zhezvi ta ya ka xigava xa hina xo sungula xa mabulo laha hi tozaka ka vanghana va hina hi yihi mitirho leyi fanelaka ka vanana
1: mabulo ya hina
2: a hi buleni a hi buleni
0: Gichili gichili mungana chisangu salevi shigava shana shu sungula shamabulu. Aka mabula nyamukhe daula ula shungetana. Imitiru lei ikana la kufana la hinabanana. Chiputuke zunga trabani infantili. Laito zaku vangana vayana na vayi juela. Hiji imitiru lei hinabanana ya kwa ifane lukumaha. Jwengi daula ula ni mungano muna sungula nga mungana shoneze. Gichili shoneze.
3: Gichili.
0: Shoneze ya wa itiwa mitiru lei hinabanana ya kala kufumaha.
3: Nza itiwa.
0: Hiji imitiru lei ya kuhinabanana ifane lukuhimaha.
3: Akumaha emprego umahami miti niku shavisa mercado
0: hina vanana kama pime wena hafanela ku hitira kintale haifanele ku
3: hi ku mitiri ya vanhu va hombe
0: ala ku gonza niku hlakana niku utira ka kintale zwino ulangaka
3: ku gonza
0: hiku ini ulangaka ku gonza
3: transitiva nguvu ku sa ifanele ya mwanana
0: wa mutiva mwana na ukari anga kama karateri le mamani wa yena amujula kuona tengu utira ntengu hlakana Zvino nga mudzvera mungana lwai.
3: Ndimadzvera zvakovanga gonzani mutika kutira yamitiri ndai kumano kumukula. Zvezvi fanelwa kugonza.
0: Mungana shoneze zvino dzvera kukavatsveli lava vangani vanana vabetela kuvanana kuvagonza vako avanana tenge vaya mercado vaya shavisa kama banka nezvimwana zvino dzvera kuvatsveli lava.
3: Tenge vatika vanana vahlakana vagonza kusale zvinene.
0: Sibongile mungana mina shoneja. Jeje nstalo ola ni mungana mina wa umbira nga mungana Larisa. Gichi Larisa.
4: Gichi.
0: Larisa wa gonza. Mamani wa wena wa kubetela kuwana ugonza.
4: Ayaye.
0: Anga kubetele kui.
4: Mbriki yana ale ebrandi ya chukule.
0: Mungana Larisa amwana na anifanali ya kuatira kutika kugonza.
4: Ayaye.
0: Hikuyen.
4: Mbriki hina wana na anifanali ya kugonza.
0: Aka kugonza ni kutira ni kuhlakana zvino ulangako.
4: Ulanga kugonza.
0: Ya mungana Larisa ndza zvita zvakuwana zva waranza kugonza zvona.
4: Izvona.
0: Wamutiva amungana wokari anga kama tsamela lava ya kuvatsveli va yena vale aifanele ya kuyana gonza fanela kutira.
4: Ayaye.
0: Zvino dzvela kavatsveli lava vadzvela kuvanana va vona vaku epra vona vatira vatika kuhlakana ni kugonza.
4: Dzvela pra vatika wanana wa yena wa gonza.
0: Sibungile mungana mina Larisa magezi wana saseka zvitale zvaku akugonza hi leswi hina hi fanela kukuma kutika kuma mitiri leya ku a yi fanele. Sibungile vanghana va hina hi mabulo ya n'wina yo saseka ngopfu na ndzi mu byela vatsweli va hina leswaku hina vanana hi ni mfanelo ya ku hi gonza a hi na mfanelo ya ku hi maha mitirho leyaku a yi hi ringani ku fana ku xavisa bankeni ya mercado tshika a ku gonza hina hi fanele ku hi gonza a mitirho leyi hi ta yi kuma loko hina hi kula na ndzi ku byela mungana leswaku xigava xa hina xa mabulo xichikelma a xo fanakala vhiki gitaku chau chau

0: Ungane Dimilson, we gonzisilisi mosa sega. Mana nga gonzisilisi mleyo sasa kango.
1: Mugonzisi wanil.
0: Mugonzisi wawe na man.
1: Benig.
0: Inga rungula mugonzisi wana benig.
1: Mugonzisi wamina na ngurungula.
0: Jeje mungane Dimilson, inga rungula mashaka.
1: Nirungula. Mama kiyikin rungula. Papa wamina ton. Nyo wanti wanti fap.
0: Jino wa shuvela.
1: Nike gineme.
0: Mungile mungana mene diz nuko igonzisilisi mea wana yusa sega. Vizitalo la ni mungwane munganga mungana shoneze. Gichili shoneze.
2: Gichili.
0: Shoneze, vini unga ilungisela nyamungi?
2: Chutisi.
0: Inga utisa itashamula?
2: Chini chaku hihangi, ikwati, hinzeni, ichongo.
0: Imana jitiva ko?
1: Imina.
0: Unga shamula mungana larisa?
1: Eh.
0: Inga shamula?
1: Ikoku.
0: Hijona mungana shoneze?
2: Hijona.
0: Hiku ini unga koku?
2: Hiku hinzeni, kuni mati, hihangi, kuni lishua shoko na shuama koku kwa imisisi.
0: Ya, chiutisi chawa na chineni nguvu. Mana nga gunza chiutisi lecho saseka nguvu?
2: Mugonzi swami.
0: Ujwela mugonzi wana higunza jingwani chiutisi. Kasi itakota kugonze la hijona.
2: Hijona.
0: Mungana shoneze inga rungula mashaka.
2: Nzirungula mama na mina tina. Nzirungula tia wa mina karme. Nzirungula ava primu wa mina. Nzirungula uvwash mashaka ya mina ni mabenyani.
0: Jini uvashuwa lako?
2: Viki ginene.
0: Mungili mungana mina shoneze. Yojitolole ni mungana muna ugume sanga mungana. Larisa. Gichile Larisa.
1: Gichile.
0: Larisa, jini unga ilungisela nyamunga?
1: Nisimu.
0: Unga imbelela?
1: Eu tenho uma boneca de pano. É linda, é engraçada. No domingo faz um ano. Mãe dela é Maria. Nem chora, nem dança. Mãe dela dança pra... Como assim, assim, assim, assim, assim. Como assim, assim, assim, assim, assim.
0: Mungana Larissa, gonzilis moça seca. Mãe nunca gonzis.
1: Mako nami.
0: Mako nawe nama.
1: Shoneze.
0: Jema kwenye wena higunza tingwantisi mkashita kota kugonzela hijona.
1: Hijona.
0: Nga rungula mashaka?
1: Rungula mama na mina tina. Rungula tia wa mina karme. Rungula wake na mina. Ni wakishu wanzi kwako.
0: Jini vashuwa lako?
1: Jigi ginene.
0: Zibungile wangana vaye na munga higunzisa jiutisu. Munga higunza tisimu. Zatsembale jako afiki gita akumutata. Ni jiutisi jingwanyani. Higusa chikole nisiku nisiku. Higunzisi wa atisimu. Hiva higunzisi vahinu. Kambi minau nyamuka nzila kuimbelela.

Hiwili ka xigava xena xo gumesa xa mahlakanelo, ndza tshemba leswaku mungana u gundzile tinsimu tinyingi leti vanghana va yena va nga hi gundzisa, kambe va tshimisile leswaku vhiki gitaku va ta hi gundzisa tinsimu timbenyani. Mungana ndzi ku lava ku yisa leswaku nyamuntlha u lawuli xingetani hi mitirho ya vanana leyi hi nga zwa vanghana va yena na va hi byela leswaku ku ni mitirho yinyingi ya ku hina vanana a hi fanele ku maha, kambe a va tsweli va hina va hi maha ku hina hi tirha leswaku a swi hi fanele. Ndzi ku byela leswaku mungana nyamuntlha va ka u pangala tigamina Anastasia Nelson ka Wingelete mana Vernada Ximila ka Uvuneteni titiyo krimile dikumeka seketele ka longoloko lowu. Ndzi ku byela mungana leswaku a longoloko wa hina u chikele magumu a wo fana kala vhiki gitaku. Chao chao.

bonkele murhandza mukisete wona hi pangatile ya kusukela ku sunguleni ka mitirhi ya hina tichoka leti hi nga ka tona ka xikhati lexi hi lava ku ta siya xitshamo ka vanakulori lava tove va simama hileswaku radio mosambiki yi ta simama ka lama enoiti le ka siku leka sonto kota wuleleka isonto ya kusaa kutani ya ku kumesa ka hweti ya malata kunyana lembe magidi 2025 ni gimi siku leke yi hlanganisaku mazana mambirhi 5 masiku ni mambirhi kala ya mazana manharhu 5 ni gin'we ni 5 masiku swivula ku hisa ni 105 masiku kutani ku 105 ya masiku ni 5 masiku ni manharhu 158 dias bya komba khwatsi leswaku hundzile ku hlanyaka lembe kwalaho bya fanele ku ve simama hi tihita ku ve hi tatisa leswi ma nga makungu ya siku gin'we ni gin'wana leya mabohile ya ku ve hi mamaka lembe leyi ga 2025 ni gin'we loko swi nga tatiseki murhandza mangiseti hi xigelo xa ku ve u tikarata ku hundza mpimo u za u pimisana ku khoma lingoti a masiku ntsena muhlaya a calisima ku ve u tihita ku ve u lunghisa swihontlheli nhla bya mbilu ni ku rhula kasi swa swi kota ku ve swi tatiseka exivalendzo linene ka wena ka xikhati lexi u nga le ku endzeni wena u nga le ku kutani tafuleni sangweni u swi kota ku ve u tigela bya wena hi ku xivela mathomo ni makateka wena u nga tirhweni ku fana na hina ku xivela tirho wunene nakona wena u nga xipitali ku xivela ku ve u ni hla bya mbilu hi ku vadokodela va ta maswotlhe leswi kotekaka kasi ku ve wa kota ku kalamuka u tlhela u ya u hlingile ka ngamu leyi rindzela ku wena wena u nga xitaratwini hi xisimama hi xiwa ku nga u ni hla bya mbilu xitaratwini ku hundza ku ve u ni hla bya mbilu xipitali a ku rhulanga ku ve ka munhu ni mun'wana nakona va le hlonipha kasi wa kota ku hloniphiwa hikwalaho magezi ya wu karhi ma vuxa bya hava simama ni utomi ginen amukelo sa lesiga toma xivalo eka ku wulawula na ndzi mu tshembisa ku hi ta vechika nkanyi wani mitirhi ya radio mosambiki loko n'winyi ya swi rhandza sala

0: hisipwiriso ngakane vangana vathu vakambe vaihepudzili ngudzu olina ngora na chigava vyathu nyauvili awisimanzana sango avina kutakota kudziti kamungana wathu kasikinana kodzaukira kusimanzana sai
1: Uyere ingupea kamu karati ni chigava yati nga simanzana sango. Apu inakuta kuweta kujiti kamu ngana yinana kwa zao gira kusimanzana sae. Olu inani mungana inakupata kujiti yinana kwa zao gira kusimanzana sae. Uyere mungana?
2: Uyere.
1: Linaku?
2: Kledi daka silta futani.
1: Yinana kwa zao gira kusimanzana sago?
2: Ni kusimanzana sango ni kukwaza kupiela. Wanza ziparato, hupula, nisimbe.
1: Gasa tsapu sosu, ginanu jukola ujira?
2: Ngukola hupula.
1: Kuginanu kola hupua?
2: Prahi kota kuhoza.
1: Podwe mbe kota ukola hupua?
2: Ngukola hupula dosi nyamifaringi.
1: Podwe hebu dhe zupula ukizu?
2: Dosi nyamifaringi wopea karati. Uvanza mifaringi, ukakamisa. Rambu bwele zaka pane uhutali kukumwe. Wapaja kuhuta makoko, udika palika ikagiko. Ivira, ivira, ubezo tesikiri. Paduwana. Suvia, suvia, japo duhoja.
1: Kwe bintumu uko zao gira mashiku kuhuli. Kugina mamba koko hanzo jipaneo?
2: Jipaneo zo dimbisa manza yangu, ja manza yangu makani nziru, ja kanyisi gold seal.
1: Ginanu chiyaku prava ngana wali wako zao gira siku kusimanza na saumashi kawagiri ndangani.
2: Enywa mbeku kan girani mutumu mnakoza kupasa valongu vano
0: Hisipwiri sakadza gira mungana wathu kusimanzana sae olumungana nangara nakinzimuna yatunya uvile kwadzotadusa kirami division

0: kuri sini guta guta ningwa mirayo ga va nyamai vari va kuma mapangoni ko botega ko vadzipara ve va kubana va kuga ko mu mapango ya vakimbi ya bazar tuno vangu hai vana wombero dzindruzi basu picho picho botega ko ve vadzitika e wo mapangoni vanga dzumiri kuve va ranetedwa ga siva hokota mapango yao ane tuva ma hemone kitona ni pera inama ni gasi na kuhimbiria huinzu kuru pera ili yungu wa regera kwa ye mtu yu shita ukupadu
1: kande aha wame
0: ee
1: wala wame wame
0: exactamente
1: itiponji ile chaku ayako laya abula lecha bula avona chaku amamana lwe abekisi wili ani ati yambalela betu
0: nini
1: abaji tutaki Loko asuka ukatini mamana
0: yeah.
1: Na yena umutsika
0: eh.
1: Siya nga jima tishpesa
0: Nada
1: Nta fula dihlo mamana
0: Exactamente Ndra yikatikina hanko kia tseka mati Parta ninga sunu margarita Kasea kwa zaku Abanyangolo kuzizia kwani Inamutsia na kuomba nzimu ina kura ndriyaku Kuya pina yupa nzimu yaku Alisimu
1: Alisimu lady munganu wa mina
0: Munganu wa mina
1: Munganu wa mina lady Ilisimu lady ku Jingalimbilwi kambi ni tla letsa ku mine makuleli yanga hela ya kula ka vovo mashinukula nane lwa makwetsu amakwetsu lwe wa nkulu lwe a humalela na yeni nga ku hiye ni papai kotsa mamana na papai ni vativanga ja loko ku buyela ma covid lawa a covid dzote ka makwetsu lo wa nkulu lwe yanga nkulisa na yena nga pfuna ku va nkulisa Ntawu ni imbelela lisimuleti. Alisimuleti ni imbelela para yeni. Kambe ni imbelela para vanwanyani lava vanga famba na vanga lelelanga. La ni bele ni nga dreni ba atituda mungano wanga. Swahitu.
0: Yeah, yeah.
1: Eke famba na yena alisimuleti na dreni damu landelela. Hileswa ku va fambili kambe va sile swi vanga tsiya. Swi landelelaka na munhla. Ntawu ku vavisa. Kambi na kone akuvalisa na kusukili ikotsa loko ni imbelana ni imbelana na namba dzumuka na mbilo inga havalisi kambi mbilo yo vashuva entawo ni kuimbelana ku mungano wa mina
0: mungano wa mina mungano wa mina Alcino Margarida nunzumba
2: nzumba u rosuar tu piano e guitarra

amuloso yenge se vara mzambiki nsana kwa hidi teke sedewa mitumo kwa futu ngulime la chitonga kota hitumisa takutu ntiwa nguo tse masiku ngutu ngutu ngutu na tesotu tiwa hita katana mitumo kama iwa ya ma 9 hora isi mkwante 4 minutu hawa nguchichobu hiko na niti hora timbidita mitumo 2 hora demisamu batonga ni wana di 2 hora demisamu na kutahe mana hawa putukezi nivu wana 2 hora demisamu mitumo ya tuwa idikomi ide ngutu Nguma dezora je na wachimana mahungu achini kwa tuka nyambani nguchichopi. Insana kwa hidi mpekede simbi. Kugutaka mahungu nguchichopi. He na wachimuni nga nongono kwa hawa nana kala nguma 11 horas. Nguma 11 horas je na mana nanibengi seti watu. Kama bulo aso tunisoto hawa na wachifona wehi dungulila mashaka awaim. Mitumbo ya muno ipo ala manza nika bilyu nyankundela. Ngutiwa hewa kuchumushwala tonatoka tutina azibilise nguhaka kunene kasuku niko mitumo yatu isi video soleka. Kuna vedi mitumo imo yuiwa ikuyudundeka. Kwa numu kumuwa sibejele ngumadu wale kuluwetana mukala muka. Kwa numu kumuwa tiendoni ngutungutu kwa numuwa michadoni. Tzakani nguhaka kunene muchi alakanya kambi titakumangwana ditsikuda mtumo. Ditsikuda mtumo kakuliku kuhiniko hiluza dipawa nguchidosana. Vangi watasila kukuluza dipawa nguchidosa na makeyo hingaya inene. Ngutona hiwa chikarita tuntua mitumatu ya Radio Mosambiki hichimushwela. Hawa nivona wakumuwa maukolu andu wadu ude ngucheche. Vana wachi zuma kuhaka kunene. Viti zwato kona atu ingatandika kutula mhuno makayo wana ntumo basi. Hinanga dichikatu chani. Dichide.

Hoya hoyangana wakheta kambilongolo kwa tma floor arraju Mosambiki. Ilongolo kuwa uno kudisela kutsaka niku gondela ngutu. Kanlongolo kwa munhu ina vachibwa ngukulwa ni mitumu ya vanana ka kunguchilungu khati kombati a trabalho infantil. Timakatiwa hina vachitimana ka chigava cha mabulu ekambe ina vahidimisa gavisisa simanzana sangu ninka maumboni. Ngana na kugala titoka longolo kwa munhu na vachibangala tongunga na Grace Faustin kamchen manjeri Nes Francisco unelele de crime de comer. Ayene ka uchenji na we tabela ka chigava.

0: hoya hoya ngana jeketa kambi chigaba chatu chantolo vaitu chamabhulu aina vachibhulana mangana vatu vano vachigele kani njichani watidza ngukutumiswa kavanana kakuti makatiwe katungu chilungu trabalho infantil namachibhulana ngana mina waketa vano vachinigele kani njichani atidziwa ngukutumiswa kavanana ubona ngana dina
1: ganlatika
0: ingana ratika udinga potoma ngukutumiswa kavanana
1: Nikala kupa.
0: Incha notizi wako nguku tumisa kwa wanana.
1: Gutu meza mitumu ya hombe sidarabra kwa wajua. Wana wanana.
0: Nku utimakiatu takuwa wajitumiswa wanana. Nku watuone ditumakenda tineni.
1: Ihihi.
0: Kama one lua wena, mwanana afela kutuma kusakana ora kugonda.
1: Kugonda, niku sakana.
0: Ngukulo kubajikona tata kusakana kugonda niku ya chikolana. Unga tata chana.
1: Kugonda niku ya chikolana.
0: Ngukulo kubajikona unga tulu chikolana kufela kuchizumbo jotumu. Unga tipu. Pusangati ya.
1: Kaninge kuti patino.
0: Incha nugela kumanga na ole watu wakuvaru mungu watete wawa chula chikolani, walamba kuchula chikolani, wana wala kujumba mti ni wajituma ora wachisakana.
1: Nwa gela pra wachitula chikolani.
0: Na kubanga ngana latika kunga wachigela kani njicha nutizi wako ngutumiswa kawanana. Kwa nguna manchibulani ngana wamina wambi, ana wachinigela kani njicha natizi wako ngutumiswa kawanana. Ubona ngana dina.
2: Nibona ngana ngani vimazina dumalasi.
0: Ingana Vilma, divikida wana dizi duku chani?
2: Dizi biditi nani.
0: Nchano kamacha kutakisa ngutu divikidiwa?
2: Nchila chikolani, nchisakana, nikupasiara, ni mashaka angu.
0: Ingana Vilma, nakola toki nudinga tipwa nguku utumiswa kawanana. Nkungova chini geleka ni utuonisanga tihiti makatiwa.
2: Ani kama onelo angu kutumiswa kawanana kanditi nene. Nkusava wanana vale vale watata wako wako kona ungazuli chikolani pra kujuzo cha shavisa. Ungazuli chikolani ujuzula uja ambulara so mabishkotu edu kanditi nene nkusavoda miloro ya wanana.
0: Kama onelo au nguku loku awo wachikuru makutata kugonda kusakana ni kutuma. Ungazata kumajani.
2: Ningatika kutula chikolani ni kusakana.
0: Ngu awanzivanga na waku kadundu kutula chikolani adunda kujumbanti na chotuma.
2: Nanziva. Wawi waku kadundu kutula chikolani chata kujumbanti na chisakana. Ni hile waku batata waku waku kuna ungatulu chikolani tulu chashavisi.
0: Luku awachiku gelo kenu ungatulu chikolani. Ufuela kujumbanti ni uchituma. Ungatipu isangati.
2: Ningatipu wa mali mkusa kugonda tineni.
0: Incha nugela vanga na olewa tuwa kubaru mungu batati wawe. Wajitula chikolani, wachilamba. Wapifira kujumbanti ni uchituma ora kusakana.
2: Niwagela chakutengi wachiketa kudunda kutula chikolani mkusa kugonda tineni. Kuzumba wachituma. Tineni mashu. Ukamomo kanditineni.
0: Eni madati wale wakubana ni wanana wakukawa isi chikolani wawa zumbi santi na chikona wafela kuzumba wachituma. Incha ni wagelako?
2: Ni wagelata kutengi kwa chiema kumaha etu nkusavoda ya miloro ya wanana vawe.
0: Kubonganga na Vilma ngunga wachigele keni njijani utiziwa nguku tumiso kwa wanana. Hivili chigele ngwangana watu wachikona kakufelu kumwana achile kiswa kusula chikolani afela kuhiswa chikolani kafelu kutumiso antini. Titaku utimakata kukatini yeli ngatanga yako. Hipwidi kambinga wangana watu wanga wachigele keni nguhaka kutatiswa kugonda kutuma ni kusakana wanu watata kugonda. Kasikuwa chinawona milori kama ngwana kadetiku.

don tum se utana ka jiga wacha choketa chama bulu ahinga wachi bulani wangana hawa wangawa wachi gelo kenjicha na watizaku ngukulwa kami tumweva nana tumakatiwa takungu chilungu hitombo kendu kombata watrabalu infantili kongu ina wachi bela ka jiga wacha tucha umbidi cha sumanza na sangu ahinga wachi wotisawa unga na watu atu watu watu kumangu sumanza na sangu.

0: untomingana dina
1: intomingana lira linda
0: lirye hingegele njani tukota kukumahangusimanzana sako
1: kuhiela kula loisa kula simaha kuhiela nyumba nitimbenyana
0: kayoti mitumo ingaiwombetele ngahigela nguyihu inyenyako inguyihu idundako
1: ayini inyenyako nkula simaha
0: unyenya kukula simaha ngujani sisimaha ngawamba lako
1: ukuso kudahisela titiyo
0: sidahisela titiho ngatihe singawamba lako sona
1: sonyela
0: sinyela hambidi kwako ngujani usinyenya kukula
1: sokarata
0: awu anti akuchinyela tinyakuchipimisa toko nkamunino takuwula tinatapanda titiho
1: ekukunyela katsamba maxikota kula kakarata
0: Então tem que kuchitsamba kunyela kuchitsamba kukuhula nikona pra kutotsi tichitsibila tinene.
1: Kutona.
0: Uhi gadi ati tumo unyenyako ano udunda kunguhi.
1: Kukula loisa.
0: Nguchani kukula loisa.
1: Kukukati karati.
0: Si hambi si mahani swana khasi karati. Timwetu ni kukula maparati.
1: Inga timwetu. Hova nyela kunguhi.
0: Sima parato nyona manyela ka muthela ku mathapa muka maparato kha mahanga la ku machinyeta dotsi di parato.
1: Eh ho guta ku yitekela ku kuhula logo.
0: Nda kha o dunda nguku u khata nguja akusima ha usi khete nguja ku si dundi. Na ku banga li re nguku hi gela tutu kota ku ku mahangu simanza na sako. Kongo hina bula ni mbenya ni ngana ayi nene na no hi gela tia tu kota ku ku mahangu simanza na sako. Untomi ngana dina.
1: Nintomi gani lutera lindu.
0: Lutera nga higela. Untani unchani tukata kukuma hangusu manza na sako.
1: Kutumamitu mwe hantini.
0: Ya kuingava chani.
1: Kujela ntanda kukula loesa. Kukula simaha. Kujela nyumba nukubika.
0: Kaya na mitu mwe nga higela. Tela nguyihu idunda kunguyihu inyanyako.
1: Ani idunda kujela ntanda nukukula loesa nukukula simaha.
0: Ani ayu inyanyako nguye.
1: Kubika.
0: Uya dunda kukula losu chikula simaha uchinyanya kubika nguchani sikubiku na gutu chija. Simaha kunamba gutu chija.
1: Kubika kakarata.
0: Akunga kawa dunda kukula maparato wama hisa kuchani.
1: Uso mabi maparato bedwa mkachibasa na ngoji sakana toto sepu ziri ziri ziri.
0: Então te faz el mesmo kukula losa. Ugela chani wangana waleva siti dundi kumaha mitumo intini kwawe.
1: Kinditina yana kumba tuma chilu intini.
0: Na bonga Luther nguku higele ti utikota kukuma hangu simanza na sako. Inga tundu mse kutana kachigawa chetu cha umbidi cha simanza na sango. Ahinga vashipu wanga na watu wanga wabawa uchigele kenjichano watakuta kukuma hangu simanza na sako. Kungu hisinzi kuhetanka ama na vashitutumanya na shabela kawo chanjika siku hita bela kachigawa chetu cha ukuita.

0: Ndiwudungu kwa chenja anga wa chisinyangutu nuangana watu kukuhina wa chibala kajikawa chatu choguita cha anka maumboni. Ahayina wa chipuamisha mwile wangana watu ahayina wa nchiwa hudu.
1: Chaketa kambi chikwa chetu changa maomboni. Aha nina manchibula nwangana watu wano wachinisha mula tiyo ni kuna tupra kuwa otisa. Nina manchibula ningana mina lutra ano wachinisha mula tiyo ni kuna tupra kuwa nichimu otisa. Obwana angana?
2: Nibang.
1: Difiki da wana disi duku chana?
2: Disi ditenene.
1: Echa nunga macha kusakisa kaka difiki diyo?
2: Nguganda.
1: Ingana lutri pola waka chikwa chetu changa maomboni. Nina nito mapra kuwa otisa nga wachinisha mula. Wadiziwa hawa sita kuhi pola ditikoni kamsambi. Kaditumageta kukatika niteki. Ungunga wachini gele kani maprovinsi mangahe maku kaditiku da Msambiki.
2: Kuni onza maprovinsi.
1: Kaona maprovinsi ya onzi. Ungunga wachini gele kani atipola kadidi provinsi.
2: Provinsi Dinyambani.
1: Ungunga wachini gele kani provinsi Dinyambani alokalizera kazona mani.
2: Provinsi Dinyambani azona suli.
1: Kazona suli maprovinsi mangahe maku.
2: Mararo.
1: Ungunga wachini gele madina otu maona maprovinsi ya maguhu kazona suli.
2: Maputu. Gaza, Nyambani.
1: Nambanga ngana Luther. Kindi eto basi ni kuna tupra kukuotisi. Ungo machini gelo keni nguwa iziwa bandera Msambiki.
2: Na iziwa.
1: Bandera Msambiki na ntikortinga.
2: Singu watono.
1: Ungo machini gelo keni guti hiti korta kwa natikuka. Tunta singu ka bandera Msambiki.
2: Nga kugela. Verde, branca, preta, amarela, vermelha.
1: Ngana Luther na kuwana teka ni wadziwa ngutu. Umabaji ni gelo kenu waka glasi mwuni?
2: Nika sesta.
1: Udika sesta na kuwana tito ugondidi magawa Msambiki.
2: Nigondidi.
1: Umabaji ni gelo kenu ngudidi goba dahombika oti Msambiki.
2: Riu Zambesi.
1: Ngana Luther. Kukunda manchibula ningana wamina wambidi latika. Ano wachini shamula te nikunatu pra kumotisa. Ubona ngana?
2: Nibona.
1: Ana nibona. Fiki da wana disi dukuchana?
2: Disi dukunene.
1: Ngana latika. Polaka chikawa chanka maumboni. Hani kuna nito maha prakuni chikuwa otisa. Ungawa chinisha mula?
2: Ngagu shamula.
1: Kaditiku da Msambiki, mareji yao mangahe maku?
2: Mararo.
1: Ungawa chini gela madina ona mareji yao maku Msambiki?
2: Zona sul, zona norte, zona centro.
1: Ngana latiku waka glasi mwuni?
2: Kakinda glasi.
1: Ungawa chini gela keni, guihi oseanu ibanyara kukosta di Msambiki?
2: Oseanu indi.
1: Ngana latiku, hewa hawa kadidoro pada nyambani. Ungawa chini gela keni, awaka di profesa de nyambani nchanchidumwa kungutu?
2: Mipau, makoko, tinyumi.
1: Ngana latika. Ungunga wachini gela keni ngui hitipu ya klima ipredominara ku Msambiki.
2: Klima tropical umidu.
1: Kazona suli, profesa mangahi maku?
2: Trish.
1: Ungunga wachini gela madina ona?
2: Daza, Maputo, Nyambani.
1: Ngana latika. Ungunga wachini gela keni ngui mikori ya bandera Msambiki?
2: Vermelho, preto, verde, branco, amarelo.
1: Na kubonga ngana latika ngunga wachinisha mula atini kadinatu pra kukuotisa kajigawa chatu chanka maumboni. Nga tundumisa kutona kajigawa chatu chanka maumboni. Ahenga wachi otu sana nungangana watu wanga wachisha mula atini kadinatu pra kunchiwa otisa.
0: Tundu msatona kachigawa chatu choguita chanka maumboni ahinga wachipuamisha mula wangana watu katiwa ni kawanchi wa otisa. Konguna manchuku kumboshe tangana titoka longo lo kwa munu viduchi bangala tungunga na Grisa Faustin kamchin man Jeremias Francis unilil titikrimil dukome. Na kubanga ngana nkunga wachibangala taka longo lo kwa munu wa Atuma Flora Raju Mosambiki. Ahenga wachi buwata ngukulu wakamitu mwavana na tumakatiwa takungu chulungu ikatu. Kombata utrabali infantili. Tumakatiwa hividichi temana kachigawa cha mabulu. Ikambi hividichi bangala tungusigawa sisa simanza na sangu ni inka maumboni. Basi ingana. Hinawana na difikidi ditaku.

naya lava tele tlinge le kuva yangu lana hi ka matshamelela manene na kulorwa ntirho va vulendwa ntono hi fanele kuva hi tivisa na muyingiseto ku rhandzeka leswaku nongonoko lowu nga karhi wu sungula u ta va ri vumagamo hi nkarhi wa Zoitorsh handle ka ntlangu lowu wa ku yelana ni nkhombisano wa bola hi xiyimo xa xifundzankulu inyambane division of the honor hi ta va nakambe ni mahungu ya ku lelana ni mitlangu ya ku tiyisemelelo muswikolweni

0: satsena leswaku kume le karta wa marelo yinwe ka magambula nyamukha na inyikwa Puyol tani Gerson Carlos mbeli waka wa timuze kosha tsole kuva ngenile hangi kanawo layane na azama kunyimisa ababeli vakawa wa Nova Alliance wa machichi kungakale rui no vengiseti tauya ni matsangu ya segunda parte ka zero Nova Alliance zero timuze kosha tsole inakulona
1: Ikesile kena kulero antero Avelino Antonio 14:51 ja Avelino Lucas Luete le kena manyahu ya kulumba ntlangu lo Nova Alliance wa le kama chichi aringana kakatsini ntlawa wa bola wa Temuza Football Club wa le kama singa vule vule mintlangu le yi ilumba ka amekopizano wa kumekopizano wa bola ishimu sha shifunza nkulu nyimbane kasi na ya vule vule mintlangu le ngakari iswa mahlweni kuka shifunza nkulu le swa dzongeni kati kuifanele kuva itsonzosana le swaku tolo a ntlawa wa klubi da manyisa ilo umeleke mahlweni ka Associação Mbeluzi amabola manaru ya kuyanguliwa hama mbiri kasi ame ntlawa wa inkomati de Shinovane ilo utibeleke a klubi du marakwene amabola ma mbiri ya kukala yangulu 17 de maio 6 linga mu futebol klubi 2 Ancobizano lo, ilo unga kare urangiliwa a Clube do Shinovane na 28 pontos na ulandiliwa kasi intawa Escola de Sargentos das Forças Armadas, eswa, antawa lo unga na 27 pontos kasi antawa Watsportivo le Kamatsolo kumeka kandawu ya unaro na 18 pontos. Kandawu ya ugamu kukumeka Associação Umbeluzi Futebol Clube ni e pontu yinwe ntsena kotolo lo mukagaza leso kuve kuyiswa mahlweni amintlangu ya kulumba a division de honor na kambe lanake antlawa wa le blen e lo umeleke amahlweni kasi ka ferroviario di gaza mabola mambiri ya kuyanguliwa halengwe amintlawa ya shidengele na klubu di gaza le iringaneke a 0 a 0 kutafika sosi antlawa wa Belen kumeka mahlweni na ntlhanu wa tipontso na timbirhi na wu landzeliwa antlawa ferroviario wa kulomu ka gaza lowu nga ni ntlhanu wa tipontso antlawa wa ximbutsu wu kumeka ndhawu ya wunharhu na 3 pontso timpontso leti ti nga ni antlawa wa klubi de gaza lowu kumekaka ka ndhawu ya umune kasi xidengele hi loyi a nga ni tipontso timbirhi ku hela na ku kumeka ku ka ndhawu ya ugamo jornada lelandzelaka itabala ntlhanu lana a klubi do Belen a nga ta fikisana ka kasini klubi do Shidengel a klubi de Gaza a tabela ni ntlawa ximbutsu kasi a ferroviario de Gaza hi loyi a nga ta kumeka ka 14:54 Rádio Moçambique sobre o professor Gazai acha na escola do PN la canchencha na munta 26 ca julho ca 2026 longa para fazer isso tu já o gamo lei com o gamo ele engana isso já cano na cambiri
2: Rádio Moçambique Domingo Desportivo

e ke sele ke mosipi pantla wa ukulu wa vaimbeleli va kolomotikweni ke lwe ntla wa o tipatse ke na hina ko ka majambulawa wa ta mitlangu ya bolwa lana hi nga swin'we ke ku ya fika kusuhi na zasedzwaitoras i karhilo ndzi vota nkarhi lowu mintlawa hayinharhu hi wumune wa yona kasi hi vulavula hi ntlawa lowu wa vabeli temuza football club na nova liya sauleke machichi ntlawa lowu wa va biva mpepo ni ntlawa lowu wa vakole va mahungu na vona va kumekaka a kumuleni ke na hanzu ili lowu temuza football club 0 Nova Aliança da Machixe 0. Ntango wa ntsimatsima swinene wa kulumba Division de Honra eximu xa xifundza xa nkulu enyimbani lana hi tivaka hakona leswaku a ntlawa wu nga ta humelelaka koka nkhumpisano lowu u ta qokololiwa ha 600,000 meticas kasi ntlawa wu nga ta humelelaka koko u nga ta kumeka ka xigava xa vumbirhi lowu nga ta yamukelaka 400,000 meticas mintlawa leyi yimbirhi leyi fanele ku va yi kumeka ku ka pool de apuramento yi nga ndlela leyi ha yona mintlawa yi kongomaka ku ka nkhumpisano nkulu wa bola ya ximi xa tiko yi nga musambola wa lembe la 2027 yi nga musambola a tshunelaka hi ku vulavula hi musambola ntlawa wa ferroviario do beira u kumeka mahlweni na 10.5 na 19 ndzhaku ka 5 wa mitlangu na 4 depois de 9 jogos na u landzeliwa kasi ntlawa wa Associação Black Bulls ntlawa u kumekaka ka ndhawu ya vumbirhi na 10.5 na timbirhi a união desportiva lesongo a kumeka ka ndhawu ya vunharhu na 10.5 na yin'we a Costa do Sol a kumeka ndhawu ya vumune na 10.5 Ferroviário de Nampula a kumeka ka ndhawu ya vuntlhanu na 10.3 ntlawa wa Ferroviário de Nacala u kumeka ka ndhawu ya vuntlhanu na yin'we na 10.2 ntlawa wa Ferroviário de Lixinga u kumeka ka ndhawu ya vuntlhanu na kambirhi yi nga sétima posição na 10.1 a Liga Desportiva Tsofala ntlawa lowu kasi u kumeka ka ndhawu ya vuntlhanu na kanharhu na 10 a Associação Desportiva Ole Vilankulu a kumeka ka ndhawu ya vuntlhanu na kamune na 5.4 a Ferroviário Ole Kamaputsu a kumeka ndhawu ya 10 na 5.3 a Associação Desportiva de Pemba a kumeka ka ndhawu ya vuntlhanu na kan'we na 5.2 a Mashakene a kumeka ka ndhawu ya 10 na kambirhi na 4 wa tipontu nhlayo wa tipontu leti ti nga ni a ntlawa wa Xingalo de Tete u kumeka ka ndhawu ya 10 na kanharhu kasi hi ugamu ku kumeka a ntlawa lowu wa Bahia de Pemba na tipontu tinharhu ntsena ka ndhawu ya 10 na amune 15:07 ya hala vetela tindlela ku va hi ya kumukelana hi yamukelana ku lori vatirhi Avelino Antoni Gibson Avelino Antoni a swisena koteka ku va kasi Avelino Antonio na kulori wa ntirho a tlhela a vuya xitikini ku va hi tela ni manyawu na mayelana ni ntlangu lowu Avelino Antonio ya mi kwetleta i hlikani Avelino Antonio i hlikani

0: 5 minutos. Rui Makaringi. Ikomele zvikata nezvitsongwane ichika hela kusuhani ikuva kekano wahe kuli nikugumesa hilava akuve ma reportage loko vitaba pitule kat kugumesa na kulori ikomele chipanzi cha 2-3 minutos.
1: Ok, 15 horas de 51 minutos. Javelin Antônio e Luiz Cassi angakaria itelani manyau ya ntlangu lowu Temuza Football Club abelaka hako mahlweni ka ntlawa lowu hi vulavula hi ntlangu lowu nga karhi wu yisiwa mahlweni a doropeni la Machichi. Nova Aliance wa le Machichi a fikafikisana kasi ni ntlawa lowu wa Temuza Football Club. 15:52 swi tsundzuxa wingi seti wena ku rhandzeka leswaku ku fambeni ku ka majambu lawa ta mitlangu tisa miri hi ta va na mabulo ya ku karhi na vurhangeli bya xifundza xa le ka Masanjena hikola ka mafambelo ya ta mitlangu ku tisa miri na hi tsundzuxana leswaku tolo swifundza swa ka Masanjena, Xigubu na Mabalana hi leswi swi veke swi kulungela a ku ndlula ka munhu wa 10 wa malembe ka se swifundza leswi na swi tlakusiwile ka ku ka xitepiso lexi ku va a swifundza lawa hi mabulo lawa nga ta va na wona na murhangeli sekretari permanente wa xifundza xa le ka Masanjena ku va hi kwela xa ku karhi mayelana ni mafambelo ya mitlangu tisa miri a xifundzeni lexiya xa N'walungu ka xifundzankulu Gaza. Na hi tsundzuxana leswaku Masanjena i xin'we ka 10 la swifundza na 4 swi vumbaka a xifundzankulu Gaza. Nakambe ku fambeni ku ka nongonoko lowu hi ta va ni mabulo ni vatlangi hi vulavula hi vaatleta va jogos tradicionais nga mitlangu ya ntumbuluko na volleyball kola studio handle ka vatlhavukanyisi lani hi nga ta lava ku tiva a mafambela ya mintirho leswi na ku civukiwa mitlangu yikulu leyi nga ni nhlayo ya 15 na yin'we desmasesta id sound jogos sportivos scolares mitlangu leyi nga ta yisiwa ka mahlweni kula xivandzanyongeni a xifundza nkulu i Nyimbani. Na hi tsundzuxana leswaku Gaza swa nga xifundzankuluku hi lexi kasi xi humeleleke ku ka mitlangu ya ugamu desmakinta edition le xifundzankulu na mpula leswi hi lembe la 2024. Avelin.
2: Rádio Moçambique, Domingo Desportivo.
1: Quinze horas de 54 minutos. Ala vete lá tingela kuva hi tlhela hi angula na kena na kulori wa ntirho Avelin Antônio kusukela le xifundzankulu Nyambani a dropeni le ka Machichi gakeri le kasi li amukelaka ntlangu kulu la na Nova Aliance wo wale ku ka Machichi anga kare a vika pisana kasi ni ntlawa lo wa Temuza Football Club wale Matsinga. Na hi tsundzuxana nakambe leswaku hi tlhela xifundzankulu Maputsu tolo ku ve ku yisiwa mahlweni a mitlangu ya ku lumba a Jornada la Vumune la nkombisano wukulu wa bola lana ke a ntlawa wa klube Damanyisa u humeleleke a mabola manharhu ya ku yanguliwa ha mambirhi mahlweni ka Umbeluzi Football Club. Kotolo nakambe a ntlawa wa Inkumati lowu u tshwincheke a klube Dumarakwena a mabola mambirhi ya ku kala yangulo kasi a 17 de mayo hi lweyi a tibeleke a Lingamo Football Club a ntlhanu wa mabola na lin'we ya ku yanguliwa ha mambirhi. A ntlawa wa Xinavani u kumeka mahlweni na 28 points na u landzeliwa hi ntlawa wa Esfa lowu nga na 27 points kasi a ntlawa wa Sportivo le ka Matsolo u kumeka ndhawu ya vunharhu na 10 la tipunto na ntlhanu na tinharhu. Hi Ugamu ku kumeka ku ka Ugamu ku kumeka ntlawa wa Umbulozi Football Club na pontu yin'we ntsena. Mihandzu yin'wani na yi lumba a Division de Honra ka mitlangu ya swigava leswitsongo Primeira Jornada Juniors Nova Visão 1 Associação Esportiva Camachá.

0: Sesizwe lo sathi binotsu shimingsitsi hi kasida ya nyimela kuva yangulana na secretary permanente wa xifundza xa Kamasangena tatana Fernando Mokavel lana mabulo ya hina hloko maka ya wona inga tava kuva hi lava ku tiva mafamela ya ta mintlango kutisa miri a xifundzeni lexi xa n'walungu ka xifundzankulu Gaza hi ta kongoma a xifundzankulu kasi swi komba leswaku matshamela mpela se ma lulamile ku va hi yamukela tatana Fernando Mokavel secretary permanente wa xifundza xa le ka Masangena lweyi ke hi xihlonipho lexikulu na lirhandzu hi moyozelaka hoyohoyo i nhlikani
1: swinene hamuxoweta journalist makaringi hamuxoweta vayingiseli varemi vayimise professor Degas kona hina haleni khaluma swinene loko munyiki ka mukhandzi wa ku nghena vana ka program ya n'wina
0: hi swona xa ku sungula lexi hi nga ta lava ku tiva ka n'wina ke ndzhaku ka nkhuvukulu lowu mi veke na wona tolo a wu tomi li njhani ko ka Masangena
1: a wu tomi li kahle tolo hi li kari na hi tlangela a munhu wa makumu ya malembe ndzhaku ka ku na hi tlakusiwile hi yentxa a district se a nkhuvo a lowukulu ngopfu swinene a lowukulu ngopfu swinene lana ngona ma localidad hinkwawo ma nga kumeka lana a said district ma ta tlangela ma ta kulungela majambi ku dyiwa ku busiwa ku ku yini a lexi xi hetisaka hinkwaswo sweyo i mitlangu ya ku tiyisa miri vulavula ya football se ni xipetakulo xa kona se tolo ku tlangu ngopfu ku tlangu ngopfu a makaringi khalumami swinene
0: hi swona ka ntlangu lowu veke wu yisiwa mahlweni tolo hi handzumuni hi veke na wona
1: khalumami swinene a tolo ndzhaku ka ku na hi convidarile a vahekelani va hina lava va Zimbabwe va nga mahenya dipoxi a nga swi kotanga kwala ka swikarhato andtan ku kumeke leswaku a selection a yi ve i bela na selection b lana a selection a yi nge ve yi ganya a selection b hikokolano a selection a yi ve i yamukela a mamedala i tlhela i yamukela a tasa majandi ka mitlangu leyi ya tolo loko mu ni nyika mu ni pfumela ta na ku vulavula hi xipoto xiyimo xa district kurike hambileswi hi twanaku hi le kule ni ximpfundza xa hina a nga capital provincial amaxi a football lomu district Masangena a yindi i modalidad leyi i movement ra ku amamasa hi ntambu swinene
0: a nkarhi wa n'wina ke tatana Mokavelo
1: khensile ngopfu swinene a ka nkarhi lowu hi kumeka hi ni kampani ya distrita leyi i nga ni nove wa maekipas a ka wona maekipa lawa ya nove a woitu ya poxa tintativu sedi kasi a ekipa yin'we i ya le amukambeni leyi i nga a posto administrativo de mavuwe maxihandli ka ku na yi nge se sungula kampionati leyi hi vulavulaka hi yona hi ve ni tornei d'abertura leyi a finali yi nga koka tiekipa timbirhi leti nge ve Dakar ni Nova Alliance lava nga bela finali a ka vona hi voni leswaku a Nova Alliance hi yena a nga ganye dojum a ganya a ntlawa lowu wa Dakar hikokolano a ku lunghiseliwa a campionato distrital leyi se sweswi yi nga le ka segunda jornada a loko hi civuka hi vona leswaku a ntlawa lowu wa mukambeni hi vona lowu u nga phambeni ya dash wa tipont ntlawa lowu wa ku ekipa yin'wana ni yin'wana loko yi famba yi nga tayitanga sempre ya beliwa mafinali tshimana lomu ka hina bawa makaringi ma kumeka mali movementado hi ntambu swinene hi ni kampo ya xikola sekundara hi ni makampo ya Nova Alliance hi ni kampo ya mukambeni loko hi za ku fika finali tshimana movement wukulu ngopfu swinene wa tixipoto lana ku ya ku abukeliwa a mitlangu ya ku tiyisa miri hi vulavula ngopfu hi tixipoto a tolo loko mu nyika xikarhi kambe handle ka football hi ve hi wona a mitlangu ya atletismo tana ku nga ve ku phikizana hi valuni va rhambula xisati ni valuni va rhambula xinuna a va rhambu va xisati eve sage va vona lava nga va phikizana makwalita manara kampa xikola sekundaria lana a primero a ta terceiro lugar va nga kuma a premio ya mamedada ni materiali exikolari idem para a valuni va rhambula va xinuna lava na ve va phikizana lana a primero ni segundo terceiro lugar va nge va kuma a mamedada ni material dia maya shikola si ikola no sikola na la tole vile fambi kase ndako ke vita nil hing kwa vata trangela lum distrito hima gambi ka kone hevi ni shipeta kuli shikulungo pusnene lana ngwawe ku divana vinto wa artisha lokali lana kambi
0: ngawe tataram kave tataram kave amu amu kadlu ingana wona specificamente de esportes lá na evolução cena cena e também tanto de samedi agora se a Charles Machimwana ninguém talava com tiva kangu na eleição aco e kuva Masanjena Shigubu Shikwala Kwala nesse fundza Shimwan shukumeka ngwalungu mukumeka kule sunene ni tsinza washifundza ngulugaze vula drop Amina noro wa kuva siku lin'wana mi kumeka ku ka campeonato provincial.
1: Alo yo na noro wa kulu ngopfu swinene. Por isso hi zama leswaku hi fortificara cada vez mais a campeonato local e na a campeonato distrital. Leswaku loko swi koteka hi kuma va patrocinador, porque por exemplo, a sosu hi veni patrocinador wa mkulu wa futebol, anga empresa Torral Limitada, yona leyi nga hi patrocinara equipamento, hi patrocinara ama medals, então ya mahlweni dya mahlweni ku tirhisana va patrocinador, porque hi talento li kona, ama jahi na mani talento leyi kulu ngopfu leswaku hambiloko ma tshuka ma huma ma ya mapayi ma ya xikwalakwala sempre a ya lava kuma magomba kuma magole ya da ekipa leyi belaka va swaswaku na verdade no xitemu xitalento então hi busy leswaku hi tirhisana ni va patrocinador ni va fazenda leswaku va koti ku va hi financiar leswaku hi kumeka hi li forte leswaku hi ta kota ku loko matshama le mali kona hi nghena a campeonato hambi provincial hi ta kota ku hi bela hi fika hambi ko regional calma swinene
0: hi wihi mujeke wa xifundza xa le ka Masanjena loko a mutshuka murhambiwa ku va mu ya kumeka ka nkhumbisana wa ku karhi a mu ta ku Masanjena hi lweyi a ku nambo luzaka mintlangu ya ku hambanahambana kasi lana Masanjena a ni tshemba leswaku ata kuma xa ku karhi qual é o vosso prato forte ninga vula felicitar
1: em termos de que de potencialidade
0: e vula vula em cima de cima qual é a minha tangente isso mesmo kuni minha tangente é mais jovem ninga atletismo kuni minha
1: tangente a prato forte é na e futebol ah aquela que futebol é vacuno no pusnen ela nem quen ninga postar a coa aquela que futebol é vacuno no pusnen nem a já e nela mapele lá com a equipe ya província mas com o Colombo com o que fica muito mais ali já o que bela mas ele só a mavita mata se não mais já manga fervor de gás não mais já manga clube de gás mas famba com porque ele está lento então a prato forte aí na lomba ba jornalista e futebol ele ia apostar com o Vion e futebol masculino ele ia apostar com o Vion atletismo e corna mas já ainda estamos numa fase muito embrionária mas já futebol ele ainda corna um gol por nenhum enga prato forte corna cá
0: Inga vula ini ke iku kuitlelo la kukumeka ka rambula xisati ko ka mintlangu leyi ya ku tiyisa miri
1: é um desafio porque na verdade hambi tolo tive que hi koka rambula xisati leswaku na lona wu li nghena ka atletismo lana na va ni matimba va ti kombekisa a nível das escolas decora alguns campeonatos para que envolve as raparigas então não vale ku tini va bela só que sempre a Ramblash não é uma coisa, mas não a Ramblash sabe, vai no matimbo conversa com o louco, só longa pelo meio que zé ranga com ninguém aí né a nível de campeonato e na aí peta a Ramblash nuna então em segundo plano podia não com o louco só que se coteca eu vou lá Ramblash sabe lá se não vai competir a nível interdistrital que sabe vai ficar a nível provincial mas não me plango a se não vai vá pela vá tudo mas vá pela ambos futebol calma você
0: né Sanga Marito Yaugamo secretário permanente wa le ka Masanjena tatana Fernando Mukavele iwa minga ama kongomisaka ko ka vabele va isekile va mintlango ti samiri na xitsungu hi ntalo wa xona kuva a mintlango yi phalalisiwa ko ka Masanjena
1: calma você né mata ku singela ku kansa xipasi lexi minga hinyika xona xa ku hi kumeka hi le moyeni nyamuntla A kombere hi ramba ma agente econômico ya hina, ma agente econômico ya hina, futebol e futebol e patrocínio. Hi ramba ma agente econômico ya hina, sene majendi kona muka yena lava kuna wana u puti maswikota ku maveka xiyandla mapfunetela hi nga nyimeli ntsena hi maimpresa lawa ma nga handle ka district vulavula hi toro ilimitada leyi langala ri nga patirhisana majini majendi kona muka na wana u tingi maswitiva swa ku tingi maveka xiyandla leswaku a football liya mahlweni brika football lo movement ra ko a vanhu hinkwavo ni ta hela ku rhamba hinkwavo lava va swi kotaka va nga ni matimba hambi va vulanga va district leswaku a va pfunetile a va hi support a va patrocinela football brika football hi yona leyi yi endlaka swa ku hambi majongwana ma tshika swa ku phuza mabyala mabyala timbangi va famba ma ti concentrate na mabukela a football se a rhamba hinkwenu mi na mi swi kotaka leswaku tshinelani mi ya poyara a kampani ya district ra hina mi tlhela mi ya poyara selotshana ya hina khaluma mi ngopfu swinene
0: ku khensa hina ke secretary permanent hi kolaka ku va mutinyikinyana nkarhi lana hi buleke hi mafambelo ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri na hi tsundzuxana leswaku masanjena mapayi na xigubutolo hi swipfundza leswi swi kulungeleke a ku ndlula ka munhu wa makume wa malembe na swi phakamisiwile swa nga swipfundza hi khensile mi navelela a nkhuvo wunene nambileswi nga sonto se mi hi ni tshemba leswaku mi karhi mi ti lulamisela ku va mi ta sungula vhiki lin'wani la ntirho Kalmambo, merci beaucoup, thank you very much. Kesa I mbilu hinkwayo ke ive mama ilalao mingisetu wako ranzeka ibuleke na sekretari permanente wa xifundza xileke masanjena n'walungu ka xifundza nkulu gazalwe chambutileke nyana switsongo mayelana ni mafambelo ya ta mitlanga tisa miri a xifundzeni lexiya xa n'walungu ka xifundza nkulu gaza
2: Radio Moçambique Domingo Desportivo.

0: 16:33 je kare ke bongisa tobranza ka eko fikisela nongonoko kume majangumbu ya tami ntlangu ya kutisa mirilana patsa ka swifundza nkulu Maputo Gaza na inyambane na tintambo na muntla kume kusukela ka tolo mugubela leswi ti donsiwa kusukela dropeni la ka chencha itsinza wa swifundza nkulu Gaza radio Mosambiki ive mama ilala wakasi i chapeleke andzelakanyo wa swifundza kwa matikula mambiri Mosambiki na Zimbabwe lana ikumeke keti kweli lia la te konklo Afrika Zimbabwe lana ikwehleteke J Price nga mungwe ka vaimbeleli vakulu va tikuleli la Zimbabwe hi vula leswaku Zimbabwe a endla ndzelakanyo kasi ni tikula Mosambiki ekula ka xifundza xa xikwalakwala n'walungu ka xifundza nkulu Gaza inaka 16:24 a xitshembiso xitolovela ku hundzuka xikweneti hi vulile leswaku namuntlha hi ta va ni mabulo ya ku kare na vatlangi hi vulavula hi vaatleta va mintlangu ya ntumbuluko na volleyball handle ka vatsongwana lava hi ta bulanyana kutsongo na vatlhavukanyisi va mamodalidad wola volleyball ni mintlangu ya ntumbuluko Rosa Makamu i yin'we ka tintumbi leti ti hlawuliweke ku va ti kumeka ku ka ntlawa lowu u fanele ku va u kombisa xifundza nkulu Gaza ka mintlangu leyi ya lomu swikolweni leyi nga ta sungulaka ka n'hweti taka ya August kola a xifundza nkulu Inyambana na hi tsundzuxana leswaku Gaza ka mitlangu ya ugamu hi 2024 leswo a xifundza nkulu Nampula hi loyi a tekeke xikotela vencedor absoluto Rosa oye oye nhlikani
1: nhlikani kani mam
0: minjani
1: bon
0: mini malembe mangaki
1: 16
0: anos de idade
1: sim
0: mi tele ka xoko swona
1: ina
0: sosu mukumeka a Juan Kishisano me unwe kala va hlawuliweke kuva va kumeka ko ka mintlangu leya ntumbuluka swona nga hibyela swa nga atleta i famba njhani a mintirho ya n'wina ya ku tirhulamisela khululeka swo fika vontate ta bon fala enxangana on accent melhor mas é melhor que fala enxangana para cultivar este hábito também de falar enxangana não é? Os papais lá poderem ouvi-la. Achou? Vai dar com o toque. E a mão não é, ele sangue a sua, é cachorro. Aí a dropa na cachanja, a avula, a xilu, a xichanga. Se a de ui dropa com a ala, se a avula, a xilu. É, avula, a xichanga. Achou? O avula, avula. Então, vamos a isso.
1: A mentira é na fama caixa. Eu lavo a concentração e te concentrar aí que a jogo é ainda.
0: Uhum.
1: Aloko u joga devu u joga na upemisa swa ku wena devu ganya u tilandzisela ka joga wena u ipersebera swa ku loko joga uta kota
0: a ku humelela leswo Rosa minga hi byanya na kutsongo jogos tradicionais hi vulavula hi mitlangu ya ntumbuluko kuna muravarava kuna ncuva
1: e muravarava ncuva.
0: Muravarava ncuva. Se n'wina muchayi.
1: I cha ncuva ni muravarava.
0: Va chisa ku yini ncuva? U nga hi byelangana kutsongo. I kambela ku sungula na mi kumeka ko ka mitlangu leyi ya lomu swikolweni. Leswaku xipurtile swikolwa. Mi ve Nampula?
1: Ayi.
0: I kambela ku sungula. U sungula ku a ku wena u cha ncuva?
1: Ni cha ncuva.
0: Leswi se u nga ni khomela malembe na ntlhanu na leyi nga se zanxu. U sungule lembe muni ku cha ncuva?
1: Msunguli
0: 2023 já uni 13 anos.
1: Sim.
0: Senga Ibrela, e mandou a fundir-se aqui em Chuba?
1: E o professor, bem-vindo.
0: Professor, bem-vindo. Cachorro, qual é? Sim. A Chuba vai te sacar. Com as três.
1: Nós jogamos três e jogar as
0: duas. As duas? As duas de chocolate. Vai ver que tem lá...
1: Dois,
0: ok?
1: Cada aquele.
0: Sim, eu com... Eu vou lá, tá, com sete. Isso. Não é de lá, não é de lá. Mas, não é de lá. uma isso aqui não usa o tosa o zetak como ele fez da colega treinador o ano Steve
1: não Steve mas
0: já cara tanya
1: explicar lá o se joga para explicar a casa
0: mas a conchancho vai se sentir essa curva me pimisa nyana zona
1: ina a prota jogantuva a leswi swilavekaka kahle iku upimisa ukota upimisa kahle utaka mo upimisa ku jo upimisa u joga utakota ku ganya
0: watsemisa leswa ku le nyembane utava komba ma challenge uva uthlela uteka xikotela ku va xivuya ka gaza
1: natsembisa
0: okay nange sna vulavula hi leswi minga ta swiendla ka nyembane lani jonkishisano mititwa njalo
1: ititwa ben
0: amajela
1: idla kahle
0: va jonzisi va tlavukanyisi va mnwenga
1: va hi hlayisa kahle
0: is okay okay tabo ita tlhele bolana n'wina Rosa Makamba da bula swoswi na ntombi leyi ya ku tlhariha swinene so hi ku va ni yi cuvuka majukelo ya yona i mani loyi Anostina. Bula vito hinkwalo ka
2: Anostina Gerson Mushanga.
0: Wa Limpopo. A hi khambela ku sungula wena na utala. Hi lavumbirhi. Ni ku vona hi ku namuntlha wa ha dzukadzuki. Masiku man'wana a wu tolovela ku dzukadzuka u tlhela ku ey tirhi ma ndzi ti ba hikuva yi sungula ku sungula. Namuntlha nata. Se hi nga ku wena wena wa volleyball. Swi famba njhani?
2: Swi famba ben ya trainara. Ya drenara ati nyiketela hi famba hi vonda dinkwayo hi matimba hinkwawo swa ku hi superara ma difficulties dinkwawo ta famba ka xifundza xa nyambane na ile bon swa kambe hi hlangana ni swirandanga swa ma difficulties hi kumeka hi trainari le tsamsekile nga chavinchumo
0: okay wena i khamela umbiri na hukumeka ko ka ntla wa lo unga ta koma ngoma ka ma joko xikolari u venda mpula zwona se majana manjana ko kumbe na u to ringisela Rosa huku swi kahle na ku va swi kahle
2: a nada swi leka ku ringisela swo va kahle
0: a vadyondzisi va mi pangalata
2: va hi khumba
0: se hi wa marito lawa mi nga va kongomisaka ko ka vatswele nkarhini lowu va ku i no Stina loyi a vulavulaka loyi u te wa Limpopo swona u nga vatswela yini
2: ka vatswele va mina ni la ku va titwa va khululekile kola ni nga kona ni titwa ni li kaya na ni vola vatswele va mina va coach
0: okay handle ka ku va mi trainara ku va mi taya kumeka le nyembane swi sindziseka leswaku handle ka mitlangu mi dyondza ma dyondza
2: ya dyondza
0: a handle ta va lowunene
2: ta va lowunene
0: u le ka classe muni
2: le ka desimasegunda
0: desimasegunda swa tshembisa leswaku u ta tlulela u ta pasa
2: swa tshembisa ni tinyiketeli ntsenaka ku bela na tinyiketela ni ka ku funda
0: Rosa ni ku endlanga xivutiso lexi wena ke swa tshembisa
1: swa tshembisa
0: nawalchak
1: nada
0: se loko u ka u nga pasi ke
1: a ni ta pasa porke ni tinyiketela ka xilo swimbirhi
0: okay ntwini leswi mi nga va byela ka vatswela van'wina lava kumekaka le ka xoko enkarhini lowu
1: ni nga va byela swaku la ni nga kona ni tshamisekile ni na vanhu va ku hambanahambana ni nga va tiva hinkwenu hi tshama hi mahava xaka hinkwenu se hi kumananile a hi nga tivani maxoxi se ha tivana ine hi bon
0: u nga endla juramento wa ku kala leswaku u ni byela leswaku loko u ka u nga pasi ni kwihi
1: a ni ta pasa
0: u ta pasa okay swi sasekile 16:32 ni za ka ku va hi bulele kasi na tintombi leti Rosa na
2: Anostina
0: bula swoswi psorkolaso enhlikani hoyohoyo
3: enhlikani khani mambo
0: ni njhani
3: a ni bon
0: a vatsongwana van'wina lava hi sunguleke mabulo lawa na vona va rungula vutomi lenene
3: a hinkwa swi tshamisekile kusukela laha hi nga kona jonkisano alari hinkwa swi tshamiseki madlela hinkwaswo u nga bala swona vatsongwana vahembi swi tshamisekile ya tilungisela porke no sera fasi ya nyimpini a swi fundza swa ku tala swo tilungisela swa swi tiva swa ku a gaza a festival 2024 i ve primer lugar endown a swi nga ta ve swi na byalile ka da jugu i ta ve final porque nkwa va ti lunghisela para gapa ra khoma gaza
0: ku ti lulamisela loko ka n'wina i loko hi olava ku va hi ku lomdzovota i ntirho munhu wa ntshimantshima mi wu endlaka
3: a xa ku sangula a lenda part tactica technica hi tirha part psikolojiko ku sangula e part psikolojiko porque leswi ni nga bala swi nga swi na byala a ka majugu lama crack manyingi ka daero por exemplo ka modaldal ni nga ka lona lela mavoko la xirambula xisati ka dafala pod va kuwa ka mizete va ma crack hi ntsongo leya para va mahini a desera nivel durante o jogo nivel le prambe ali bon lo vas a cometer erro va ta kumbe ka mizola 4 va ta ma cha clack xa ku va imbelele yena para desera nivel então hi tira ntsimatsima leswa ku va prepara psicologicamente para swi nga va afetare durante o jogo.
0: Na mswi xitara swi fevukanga leswi.
3: A swi vukanga maji na ni le na tsemba swaku ita fika seni ya ko ile ka nivel ya inene.
0: Intiro munhu wa ntsimantsima handle ka matreno. Xikare ko ka vatsongwana mi wendlaka ku trabalho psicológico. Ku va vatsongwana la va patsa a Johnson ni matreno.
3: Bom, ina mbe kama inga suka ni vatsongwane ya ma distrito. A shumisha ku sangula ka vanga dispedira va administrador. E ku mchumule tenge chade mbiri. A ku so hi veka disport pambeni. Então disport tenge chade ni ti Johnson. Então ele swi maksola jogi san além de treino sempre a escola va xikolweni lu va vuya ini ankari wa ku va tshama hi mintlawa. Madima ema isi gawa sama kwa nona class 10 but so kuva tsama ba pfushetela leswi yenjeka siku na siku
0: se vatsongwana lava hlamula iku hetelela leswi inga ti Johnson leti mi va nyikaka siku linwana kuva ahandzo iva unene nkarini wolo wa kutulamisela leswi na ku chukiwa mi ntlangu leya nyambani 2026
3: aswina dzalanga mash va hlamula na switiva swa ku yani ma yani kwazi porque se ini a waiting na se fikelela le matrino la tsemba ku a masiku la mataku ya itabe masiku ya nyimbi kulu
0: anwana ta ya nwereva
3: ata ya nwereva ntiso
0: esona mi va tlhavukanyisi va volleyball esona ita tlhavuya ka nwini ando tale ya chuva ne muravarava
4: esona.
0: Oi, tsanetani ku tsongo a microphone. Minjana.
4: E kwatsi ba makarenka ngongwena.
0: Nai nai pukile wa tsianga. A vito?
4: Mina ni Bernard Nkovana.
0: Nkovana, e ve swin'we 2024 a Nampula.
4: E so.
0: Swi lini?
4: Oh, swa famba leswi. Swa famba. Apesar ke na dzafil kulu porque a leswi se vatsongwana va fanela ka swi tirha ala se swi hambana nyana leswi va swi maya a xikolweni. So swi hi va nyika ntshimantshima leswaku palava ba ni munhu mun'wanyani wa ka wa tikula ye maxini na vantage sempe na tivekanga swaku ba makaringi wa swoswa ku ntlangu leya ku tisa mirhi ya zona sula ntawu swa karhata ku hi ku hiya hala hi nga humi nchumu
0: swa tshembisa
4: swa tshembisa
0: a vatsangwana vona va hlamula
4: va hlamula
0: se ka nikwela i ncuva ni muravarava swona hi swi bisa ku yini leswi.
4: Leswi for example ka regulamenti la hina na festival leyi ba hikela dzaseji
0: nga leswaku ku cheliwa dzaseji
4: wa makhele hinkwawo le dzaseji veze xikwata a dzaseji i linya lin'we se ku dzaseji
0: inenga sini
4: u na 32 wa makhele
0: dzaseji
4: 32 wa makhele se la referensa i linya lin'we machine ko makhele ize sejeveze xikwaka
0: se istata
4: istata
0: hina lava ya famba
4: ya famba ya dzema ya ba ya dzema ya ba ya susa ati njuva ko la
0: ku one dosh
4: iku one
0: yesu se loko sukuni
4: yesu se loko hiba maji antsongwane tenga ti vafaka susa ku yini porque aku ku susa ntse. Thank you. Abba, a susa para adversário é. anga mubi
0: aloko hi ba hile swaku a hi dzetanga loko hi dzeta hile swaku a hi banga
4: a hi banga eh
0: okay se ku dzeta loko ku ka hina a hi mukhandlu hi pfulelaka a mwana lo hi belaka na yena
4: swa dependera kuni ku dzeta ku luka vantage bra we
0: nga tshuka hi dzeta hi vomu
4: a wu nge dzeta hi vomu temu dzeta ku a joga ya we i ku dyala swa ku dzeta
0: se loko mu tirhisa marhamba nhloko u nga tshuka u mati konto ku mina ni ta dzeta leyi ku va nga ni kumi swa endleka leswo
4: swa endleka
0: okay se i mitlangu leyi yi sindzisaka ngopfu ku vutivi li va kona
4: hi
0: tlhelo na vabeli
4: bon a ntlangu lowu u na particularidade nyana wa fundhisa para questions matematica wa ligarana na matematica
0: a wambananga ngopfu ni xadrexi
4: a wambananga
0: ni xadrexi
4: a ntlangu lowu a ntsongo wa ni tenga swi tiva ku subtrayer muntu subtrayer i adicionar se porque no momento que ele vai jogar vai adicionando os dados mas quando bate tenga susa a nga subtração
0: enchova lowu amravarava
4: amravarava xidozi hi xichangana xa ka hina no tshemba swaku mwan'wana wa xi tiva xidozi loko hi kuma makaxa ya mati sweswo ma famba na yona ncuva leya ya muravarava hi michuma ku yi tlangiwaka na yona a makaya
0: hi swona se swa tshembisa mpela leswaku gaza ndzhaku ka ku va a tekile hura a tekile xikotela hi 2024 le inyambane a ta tlhela a endla swa ku fana kumbe hi le ka region mpe maputu gaza na inyambane maputu na yena a kula kusuhi wa hitwa inyambane wa hitwa sa ku ha hina vubula lavaya va ka gaza swi nga ta za swi endlekile leswo swa tshembisa mpela
4: swa tshembisa hi vamakwenu eke ni nge ti byeli leswaku na chanchuva ni nga na munhu un'wanyana wa nitwa ni wa swoswo ka ta kumani makwenu wa yena va ku wa swi tiva ya fana na wa nitwa
0: se loko hi tlhela hi vuya ya koka nkarhi lowu nga wa ku tilulamisela i xihundla munhu mu nga na xona xivutisi lexi nga tlhela swo ri kulasi ni kombela ku va mi xihlamula
4: bon a xihundla lexi
0: xa matirhela
4: xamatirhela
0: mi tirhanga ka vhiki mi endlisa ku yini mi xuhlikani mi nyika nkarhi vatsongwana ku va va pfuxetela amamateria
4: bon a vatsongwana va trainara hi nkama wa nhlikani porque ni mixo va ya xikolweni
0: okayhinkwavo
4: vatsongwana ni nga na vona a lari va ya xikolweni ni mixo ndhawu ni nhlikani va nghena matrain
0: kusukela muvulo ku ya fika wa ntlhanu okay
4: dependendo ka modalidade xala ku ni lava va nyikaka siku lin'we la ku pelimenje la phakati la vatsongwana va ta kota ku hlantswa mpahla va ti lunghisela pura ku na lega sound swi nga swi vula ko lego mem swaku swi chada xikan'we na xikola
0: circulas a xi vutisi xo xan'we ke
3: ya ya ti lunghisela ya ti lunghisela leswi ni nga bala ka ku sangula la swaku a tirefa leyi ni nga ta va fasil ni nga ta va fasil hinkwavo va nyimele hina mayina ni ya ti lunghisela
0: okay
3: na vona vati va tata hikuma
0: a wu tomi lava tsongwana njha lona li kahle mina wu seketele tlhelo bya xiyenge xa tawutayi
3: a ni wu seketela ni wu seketela a tshama kola yena hina 24/24 ako loko ku humela xa kukarhi ako sempre pronto
0: hi tlhelo la wu vonelele
3: la wu vone swi tshamisekile sempre ma visita a ku na problem ku chota lexi kumbe hi kaderi nikumbe xini sempre va ko va ta pfuna vatsongwana
0: hi swona dza sesara xi 42 minutos hi ku va hi bula ke na vatlangi hi vulavula hi vaatleta ni vatlhavukanyisi namuntlha hi hlawulele a mitlangu ya ntumbuluko muravarava ni ncuva ni volleyball hi na tintombi leti se leswi namuntlha mi yo kheta tintombi ntsena kumbe ko va ni tintombi a ku na majaha
4: ma kona majaha
0: se hi na mi nga tanga na wona yo sungula hi swona ke dza sesi 42-54 sekundi mi yingiseti loko mpela u twa leswaku mabulu lawa ma ku khumba xo karhi u lava ku veka vumbhoni bya wena u lava ku hlengela hi xo karhi u nga ha swi endla hikuva hi karhi hi bula hi mabulu lawa hi pfulaka mukhandlu ku va ibu imayisa mahlweni hlokomhaka e kuva hi lava ku tiva xikareko ka vatsongwana va hina vatlhavukanyisi a mfambo lowu a xifundzankulu Gaza xi nga ka wona na ku cuvukiwa a mitlangu yikulu yi nga ni nhlayo ya 15 na lin'we hikuva hi 2024 ive le Nampula Gaza a humelelile vencedor absoluto vatlhavukanyisi vatsongwana hi vulavula hi vatlangi lava hi nga na vona namuntlha va mitlangu leyi ya ntumbuluko muravurava ni ncuva xikan'we ni volleyball ni vo vatlhavukanyisi va tshembisa leswaku Gaza a karhi a endlaku hinkwaswo ku va a hansi u va lowunene ku yi nyembani hi n'hweti ya agosto ya ka ka yena zesezi 44 a nhlayo ya hina i 087-0051-333 loko yi basisa hi le 087-0051-333 mi nga ha tipatsa na hina hi bula hi xihlonipho lexikulu na hi tsundzuxana leswaku mabulo ya hina namuntlha mayelana ni ku tilulamisa ku tilulamisela ka xifundzankulu Gaza na ku cuvukiwa a mitlangu leyi ya inyembani 2026
5: Rádio Moçambique, Domingo Desportivo.

0: Karinga ya tsase sara jina 45 minutes since second pela kuba itseme ri sauna nga le le dza ntlawolo wa ba imbelele mafikizo lo kuba ya mukela mo inseti lwe inga ne tsemba leswaku ta ba wa ku sungula hoyo hoyo inhlikane ai tshete mukelile a hlayi 8700513333 mabulu mailana kasini ku tulamisela ku ka xifundza ku lugaza na ku chuvukiwa mi ntlangu le ya inyambane 2026 ina va tsongwane va aivula vula hi va atleta va mi ntlangu le ya volleyball ni atletismo xikan'we ni va tlhavukanyisi va ma modalidad lawa tipatsi na hina hi bula kuva swi tlhela mpela swi sindzisa ku va hi amukela muyingiseti wa hina wa ku rhandzekanga mpfhukeni hoyo hoyo hi vulavula na mani na mi kumeka kwini ka kona ya mikuma
1: Alo.
0: Oyo oyo enhlikane.
1: Hlekane.
0: Ninjani ku pfuka hi n'wina va mani na mi kumeka kwini ka kona?
1: Hi mina Ana ni kumeka set d'abril.
0: Okay. Set d'abril kwini ka kona?
1: Mabonzo dos.
0: Ngena makeni ke. Maiti va nhloko mhaka ya hina ya namuntlha. Kumbe mi ya ufona hi ku fona.
1: Ho fona hi ku fona hi xitivo.
0: Oh, matlhari hansi. Mabulu ya hina namuntlha mayelana ni ku tilulamiselaka ka xifundzankulu gaza na ku chuvukiwa mintlangu yikulu hi vulavula hi majogo xikulara inyambani 2026 hi ku va mi yo fona hi ku fona hi ni tshemba leswaku ha a nhlengelo wa n'wina vulavula ya mikuma nhlengelani ka chao dza sezi 47 hi ta na hi vula leswaku a nhlokomhaka a yi nga ta za hi pfule mukhandlu ku va mi rungula a swi nga ta humelela leswo hi lava nhlengelo hi mavonela mabulu na hi cuka leswi nga ku ti lulamiselaka ka xifundzankulu gaza na ku cukiwa a mitlangu leyi ya inyambani 2026 dza sezi 47

0: Ukala unga vuyini medadla wena. Tamzela be.
1: Anele ku rungula mashaka mina ni vangani va mina lava nsukeke ni va siya. Ni vagwela ni swaku lomu ya kona hita lwe matimba hinkwawo ku va
0: hi. Hambi ku tivi lomu ya kona.
1: Aye nyambani ndavuya na itsakile ta lwe matimba hinkwawo ku va hi vuya hi tsakile. Hi ku convidera van'wanyana ku va va ta kumeka ka modalidadi leli va trainer ra voli ku voli i ku tsaka hi ku i mamomento ja livre ja ku hi va hi tsaka ni bola.
0: Se mi rungula mani ke n'wina?
1: Ni rungula mani na vapfani.
0: A va na mavito?
1: Va na vona.
0: A hileswaku a va tshula va wena va ku thiya.
1: Ni rungula mani wa mina Adalia Francis Khosa ni papa wa mina Silva Francis Khosa.
0: Okay, kalma. Professor Colas hi xiyenta lexikulu ku va hi gemeta swa nga marito ya ugama.
2: Na khensa a ku vitaniwa la bomba karingi se ikaya
0: na swi tiva leswi
2: hi le ku tinukiseleni ya famba hi ta hlaxa ku hlaya loko hi vuyile a xi ta tshama futhi hi ta yo boha xikungu la xipfumelelwana xa ku tengiwa xa ku vuya
0: va leya xitshembiso xikweleti
2: hi swa sweswo
0: promesa se ekari hi bula na hi kumeka ku nkarhi lowa ku tilulamisela mi endla xitshembiso lexi loko mitlangu yi ta va yi gamile hi ta tlhela hi mi vita ku va mi ta laha hi ta ta koxa hi londza
2: ntiyiso leyi
0: swa tshembisa
2: swa tshembisa
0: ku va mi nga kweli na n'wina vuyi mi pfulela mukhandli ku va mi ni mindyangu wa swona mi tiphina mi rungula nkarhi wa n'wina
2: xa ku sungula ni rungula ansati wa mina Neuza Khosa vana va mina Gerson Derek Evstelio papa wa mi Christopher Ntovelo va mona wa mina Misere Nxongo ni vamakwenu va mina hinkwavo ni vanghani lava ni twaka
0: va ndyangu wa wena na wa tlanga volleyball
2: wa tlanga alwe wa mutsongo wa kona le ka xadrexi
0: okay a famba na n'wina nana
2: na a danga se va
0: a nga se va ni ntlanga leyi pfumeliwaka
2: television festival leyi taka a ta vekiwa
0: okay i tiselo andota
3: ya
0: swilile
3: a valile ku la gomina a tibohile swa ku tengiwa hi ta vaxa ku kala a ni nga ta tlula xigava hi ta va hi ta vaxa ku kala a va ka maputsu va nga tshika va hi tsumbula va yiva swin'wanyana se para va nga yivi u ta helelezela vo swo ka hinkwaswo hi nga ta swi hlamula ka nyamuntlha hi ta hlamula leswi va nga ta swi vonaka na vona
0: okay
3: so
0: n'wina ke a mi rungula
3: mi
0: ta hi le
3: agijana
0: ni mi vona kugoma a vanhu va gijana
3: hikarati liya hi lona ni tiyisa ku
0: vagijana va goma ni timpandla nkanu
3: hayi nati ni na ku rungula ndyangu wa
0: mina
3: ndyangu ra ndyangu wa mina nsati wa mina Graciosa Larson n'wana wa mina
0: endiwe a va Graciosa vanyingi nga vula vito complete ku ni vula rungula nsati wa mina Graciosa manyana mina ni na amakwerhu nga Graciosa makaringi se loko u Graciosa
3: rungula nsati wa mina Graciosa Xoveti
0: okay
3: na vana wa mina Larson Nkovani, Bersila Nkovani, Maria Nkovani na baba wa mina Pedro Nkovani na Maria Xibayile ni vanghani hinkwavo va ni twaka nkama lowu
0: hi khensile hi leyini ke loko mi tolovela ku gama mintirho ya n'wina ni loko mu tekile hure ku ni xa ku karhi lexi mi tolovela ku xi vula swo ka gaza va le yini great together hi swona Sir Colas. Se swilini. Hi ku vulavula hi ku va hi patsa maPortuguese na Nyembani. Va le ka maputsu ni ka ni Nyembani va ri a lava va le ka Gaza se va sungule ku yi jusajusa lava. Va le swa sindzisa mpela ku va mi va jusa. Mi tolovela ku vula yini ke loko nkasi i li wa ku tsaka nkarhi i li wa ku tsaka.
2: Agree to lead depende de modalidade cada modalidade agree to alo
0: lelo agree to alo tabo wena ikuva uni ntombi leyi ya wena n'wana leyi wa wena tlhelweni e op se ta kombela ku mchichinga na switolo wena nina

0: 17 horas y 34 minutos me ngisethe le ka ora la uga moko ka majambu lawo ya tamen tlanga kuti samiri la ne patsa ka switechi leswi na ma Portugaza na inyembane kasi na munhla ti ntambona ti don siwa ku sukela dropeli la ka chai chai tsinza wa xifundza nkulu Gaza hi ta kongoma ku nga le khale ya xifundza nkulu Maputo ku va hi kwehletana ku lori wa ntirho Rigoberto Xisano ku va hi tela ni katsakanyo wa leswi i veke ntlangu wa tolo lana a klubi da manyisa humeleleke mahlweni ka Associação Belouza Football Club a mabola manharhu ya ku yanguliwa a mambirhi ka ntlangu wa kulumba jornada la vumune la nkhumbisano wa bola ya xiyimo xa xifundzankulu lexi xa dzongeni eka tiko ka ntlangu wa ku fana inkomati wa le xilavandri hi lwa humeleleke emahlweni ka klube marakwene a mabola mambiri ya ku yanguliwa alin'we kasi a ntlawa dza set dmayo lowu tibeleke a ntlawa wa Lingam Football Club a ntlhanu mabola na lin'we ya ku yanguliwa ha mambirhi nkhumbisano lowu ku ta fika sweswi u rhangeliwa kasi a klube tixinavani na 28 punch na ku landzela a ntlawa wa xikola sergenta xiforces armadas eswa wa ni 27 punch kasi a xiportivo le ka matsola kumeka ndhawu ya unharhu na khumela tipunti na ntlhanu na tinharhu hi ugam a ntlawa wa Umbelouza Associação kumbe Football Club u kumeka ka ndhawu ya ugamu ni pontu yin'we ntsena ndzhaku ka mahungu na mayelana ni nkhumbisano lowu Rigoberto hi lwi na yena nga ka tlhelaka a hi byela xa wu karhi mayelana ni ku ti lulamiselaka ka xifundzankulu Maputo na ku cuvukiwa a mitlangu yikulu ya lomu swikolweni xaku xiportivo xikular Rigoberto Nhlikani
1: ka nkarhi lowu ni vatlhawukanyisi va mitlawa ya mimbirhi na ni sungula hi mitlhawukanyisi wa mitlhawukanyisi nandza wa klubi da manyisa na ta hi byela mayelana ni mihandzu wa ntlangu lowu mitlhawukanyisi ha ri vito ku sungula
2: Edson Matati
1: voni njhani ya ntlangu
2: mi jogo ya complicado nyana hi sungule a yi nghenanga be humi primera parte na hi biwa 1-0 ma hi zame ku lunghisa michumu na yi honekile leyi nga koka yi nga sungulanga be hi zame hi kota ku ndzuluta jogo hi kumeka na hi ganya maje mitirho ya mbaka dia pos dia pra swi kota ku lungha
1: a klub da manyisa lowu va ti komba swaku ha lembele leyi a ni mpimiso n'winyana a le ka kwarta posisano mini ntirho wa hambiwa ka nkarhi wa swona
2: a lembe lebyi a hi navela ku fundzisa hi navela ku tlhasa segunda posisano mas a swa ha dependeri yini polisiwa muntu complicado ndawu swoswi i ntirho primer hi tlhela hi tshama tiseri lugari hi nga kuma a lembe leyi nga hela no hi zama ku tirha pra hi nga baxari pra kwarta u kinto lugari
1: Maxos, mulika quarta posição.
2: Sos e iringana nitfor da Matola, de ponta kufana, ilika quarta posição. Próxima semana é Bela Caia, gama e ele é desportivo, está a decidir a qual ela vai jogar com Emana Kuelaka, a terceiro lugar.
1: Não tem ponto aqui, porque desportivo é 4 anos, 18 pontos.
2: Nem na ai, nem 15, com ele, cajogo na monta, com ele, com 18 pontos.
1: E clube da Manhissa, Muni Ringa, Muni Mera. Inga ta munyemela ka lembe leri tinga hlaya makondisoni xi vaberi
2: pra lembe leri taka ni navela ku pelo menji hamba ku tlula leswi nga hamba malembe leyi nga heleni lembe leri la namuntlha hi navela ku pelo menji hi tlhasa primero segundo lugar hi ta kumeka hi ya puli diapuramento pra musambona
1: kanamambo nakoni ni ta bula ni mutlhawukanyisi wa Associação Belouza Football Club mister hi rito muni mi nga na rona namuntlha xi mi kumile de novo mi luzile a hi mo ringana ate kwasi no fin du jogo a mi swi kotanga ku servera iPad a vito ku sungula
3: Sergio Samstembe ni nghene be hi tekela ku primera parte hi tekela ku gulisa mina hi ganya 1-0 hi nghene ya segunda parte kama ku sungula a swi kotanga ku controlar va sungula ku va hi golisela golo ya ku sungula ni ta ni tendela ku hi baxela mali nga mi nga swi baxela malini tlhela va yiphele va hi golisela hi fambeni ndzhaku ka resultat ya kuma iPad hi patarisa ku fanela ka henhla ya fanela futhi va hi golisela a golo lo tresha
1: ku chota yini ka ku wa Associação Belouza Football Club
3: a swi swo ka ya ganyiwa ka munhu sempre bela bema xima resultat ya finalisation a ma humeleli
1: ate ka jornada leyi mune 1 pontu
3: lanterna vermelha ou gama.
1: Acho que estamos rodando muito, nunca louco, nunca pazam. Se eu chegar até para pelo menos o suco a última posição.
3: A última posição eu digo escuro do Goiás. Quatro vezes mais rodado lá em casa, não sou pode tentar algum mês de ganhar dezimo uma vez.
1: Além de taka, muda como é que é, melhor resultado.
3: Além de taka, continuar no projeto em ganhar zona. Me deu desistir, sempre além de taka de forma à frente.
1: Kalama bo muatu leba reto ya mukhlokansiwa Association Mbeluzi Football Club
0: na kulorwa antiro Rigoberto Shisano lwaitele ke ni katsakanyo wa ntlangu Lucas ntlawa wa klubi da manyisa umeleleke amabola manaru ya kuyanguliwa mambiri ka ntlangu lowu wa kulumba jurata la umune leli tolo kasi liveke lifika au gamu na kami ntlangu ya kufana Association kasi a klubi em combate futebol clube Wales Navan a umeleleke amabola mambiri ya kuyanguliwa alingwe mahlweni ka clube do Marraquen kasi kotolo na kambe a 17 de maio ilwe yetu tshileke antla wa Lingam futebol clube a ntlano mabola na lingwe ya kuyanguliwa a mambiri kami ntlangu ya kufana anova Aliança Leca Machich na Munta, ele vai te beleque a Tawatemusa Futebol Clube e Cassi Cantangulu, o Kume Kaka, Kokan Kobza no Kulu, Bolechim Shashifunza, Ankulu Inhaman. Loco e Trelacama, Potsumi Andu, Inguane, Engana Yona, Ivula Le Saku, Loco e Yetangana Shigab. Kami ntlangu ya majunior inga vatsongwane kasi xigaba lexi landzelaka ma senior ka xirhata la ku sungula Nova Visão hi lweyi a humeleleke mahlweni ka ntlawa bola wa le ka maxava a bola lin'we kasi a Club de Marraquen a humelelile mahlweni ka Union Sportiva de Três a mabola manharhu ya ku yanguliwa a mambirhi a Union de Prumo a luzile mahlweni ka Mamas Foods a mabola manharhu ya ku yi kala yangulo. Cama Juvenis, leço cá a terceira jornada, até 3 ele e Cassi. E me tangulei e peguei sua cama e sua maquina que se puta ficar sujo, e que ela quer que se leva na minha hands, lá na até 3 a bela que na Vona. A nona Cons Futebol Clube, ele e a homelele que maquina canta o ale que machava a bola lengua. Kasi a Buffalo ilu ati beleke a ntawa sportivo leka matolo matola gar a 12 a 0 a Sousan sportiva wale trevu ilu ameleke makweni ka Singatela ama bola mambiria kuyanguliwa alingwe Lyon di Tsalala 3 a Sousan akademika do Machava 2 minkangu leso ya kulumban kubzalu wa majuvenis nona cons ilwe awumeleleke na mahlweni ka Union Sportiva Alencobe a bola lin'we la ku kala ya angulu hi ta tlhela ku nga le khale hi ku ehleta Rigoberto Shisano kasi hi khambele lwa ta hetela ni mitlangu ya ku yelana ni ku tilulamiselaku ka xifundzankulu Maputsu na ku cuvukiwa mitlangu yikulu ya le musikolweni Inyambane 2026 lomu ka Gaza atolo ku ve ku yisiwa mahlweni a mitlangu kasi ya ku lumba jornada laumune la nqhobisano wukulu wa bola hi vulavula hi Divisão de Honra lana a kasi a ntlawa wa mitlawa ya xidengele na Club de Gaza i ringanile a 0-0 kasi a Ferroviário ilwe a luzeke mahlweni ka Belen a mabola mambiri ya ku yanguliwa lin'we ku ta fika swoswi a nqhobisano a ntlawa wa Belen hi loko kumeka mahlweni ntlhanu na tipontu na timbirhi a Ferroviário a kumeka xigaba xa vumbirhi na 5 pontu a Club Chibuto a kumeka ka ndhawu ya vunharhu na 3 pontu a Club de Gaza a kumeka ka ndhawu ya 4 na 3 pontu na enough kasi a xilengele a kumeka ku ka ndhawu ya ugamu na tipontu timbirhi loko hi vulavula hi ntlangu lowu wa tshimatshima swinene lana a Club de Belen a titshwincheleke a Ferroviário de Gaza a mabola mambirhi ya ku yanguliwa halin'we a hi tweni hi ku landzela kasi a nhlelo kumbe katsakanyo wa ntlangu lowu na kulori wa ntirho Nicolas Mukhavela.
4: ntlawa klubu tibilene lowu tibeleke ntlawa wa ferroviari wa gaza mabola mambirhi ya ku yanguliwe lin'we ka ku landzeni ka xiyenge xa vumune xa mphikizano wa bola hi xiyimo xa xifundzankulu gaza ntlawa wa ferroviari wa gaza lowu sunguleke hi ku ve u endla gula ku sungula kambe a wu swi kotanga ku ve ni u vekisa handzu lowu laha naka famba xiyenge xa ku sungula u ringanyiseke ntlangu mahlweni ka ntlawa bilene ku heleni ka xiyenge xa ku sungula hi laha ntlawa wa ferroviari wu humeke na u ringana ntlangu mahlweni ka ntlawa bilene xiyenge xa vumbirhi ferroviari a ringisile ku nga a nga endla xo karhi matshan'wini ya ku ve a nga yandzisa handzu kambe a ntlawa wa bileni hi lowu nga ha hlomile laha wu swi koteke ku ve u endla gulu lavumbirhi ku heleni ka ntlangu mutlhokanyisi wa ntlawa wa bileni joan isaac loyi a vuleke leswaku a handzu lowu u ni risima ngopfu nakona a vona leswaku i ve handzu lowu pfuneke hikwalaho ka ku ve a ntlawa wa yena kumbexana vafana va yena va endlile ku hinkwaswo ku ve va kuma handzu nene
5: Isso é bom, vem uma dificuldade, engana e perder, tal forma que a pressão ali cool, permitiu aquele lance de autogol. Mas depois a rapaziada escondiu dará volta ao resultado. São de parabéns jogadores, nem não ferroviário, é um adversário de respeito, mas epa, enfim, prometer água e tira cada vez mais. Campeonato é curto, então só pensamos no próximo jogo.
4: Hi tlhelo un'wanyana mutlhokanyisi wa ferroviari wa gaza jose muyambu hi lweyi a tikombeke na karhateka na hambi ku kwata hikwalaho ka handzu lowu na a nga vula leswaku a nga swi tivi leswaku hi mhaka muni ku ve vabeli va yena va nga kumanga a handzu wunene hikusa loko i li ku trenara hi lava va endlaka mintirho hinkwayo ya ku ve va tlhawukanyisiwa hi laha ku lavekaka kona
6: swa karhata swa wunge leswi a ekipi ya tentara ku produzera manje a hina leswi belaka swona i minchumu ya different a leswi u trainerku swona hi leswi loko u fika kampu u bela swona i minchumu ya ku ya ni vava porque a ekipi i trainera bema loko i fika kama jogo a ekipi i ngi yo khomiwa minenge a ni swi tivi swa ku kuma hi ka yini ekipi ya mina ntawu minchumu yonge leyi ya vava a ni swi tivi swa ku ni nga yintsha yini
4: aka ntlangu wun'wanyani wa mphikizano lowu hi vone leswaku club de gaza hi lowu a ringaneke ni ntlawa wa club de xitengele na ku nga endlekanga golo hi handzu lowu club de bilene hi lowu ya khwelaka xitepiso ya ka xiyenge xa ku sungula na ha landziwa hi ferroviario ni xiyenge xa vumbirhi na ni ntlhanu wa tipuntu ka ugamu kumeka club de xitengele ni tipuntu timbirhi ntsena

0: Ngibongile Pastor Eden Muchayiwolo Mukaya eNyambane na akholulwe kule ka vulakulu na hachitswalwa tshe lu mudropeni ga eNyambane a kareko a kombela ko vababa a hitsikeni vana na vaya chikoleni madodo amina hela o mashikeleko dzina na baba Messias Manuel na Luisa Nicolau Maria Susana wa chatengela wa noma zwikada ita hikuma ingela makono hina hitangana hi famba hi seno Gipelele baba Messias hoya hoyane ka longolo kwa hina wala madute
1: Gipelele ba masinge Gipelele ba valoi nako Gipelele mama na Luisa Nicolau na nzwele lebya ku usiku ginene ka vayingise divha hina kasi ku ta hlengela zwinwe ku zwa mhaka leyi hi ta kunayo ya ku hanya ka hina ni wonela ka hina ni tshamela ka hina ntsibongile
0: hi bongile ba Messias mzaya
2: Pelele soke. Ba mesi momena momena.
0: Mesi zwezo. Amuloko hani wa sathu mutaya. Sa ukokela mavito kwedzi.
1: Urongo kokarala
2: vasa.
1: Urongo kokarala.
2: Akomba lezo akunene leo enzuti wa madoda.
0: Ndoto
2: enzuti wa zvikosana ikumbile. Ana mara Susana haya wata sezwa zvikada. Usikuleke. Anga zvokoti vuka hina lozedela futhi. Mshade baloyi nako kwani masingi
0: Hizwana nzibongile madoda mina kota nga ku ha itangana ifamba lingwane singala kati ita hikuma hingela logi chikela usiku kambi katitimela alisimu ya Pastor Edin Muizu ili ili yiku chako ku ababeleki vanga tinyiketeli lomu kakunyikela vanana vagati chapao vagati pondu makale hiwa izwa kale kama lembe na hiku kwa hema tsamela ya kona ya lawa ya masiku ya tolueni. Kanilezwe, amfumu uta uta banyanda yeyo, uba huwa, uko hei, za hundi sampimu, hiku ananyana, kutani mfana, ina nitifanelo. Bamesia hituwa ku kasi kugatolo, munga tualiwa hugona nguina, vakamu kwa nyana. Aku nganyiki uchitsamu na nyana ku aya chikuleni. Tsena mfana hiena nga kubetilo kwa yeyena chikuleni, yana chikuleni. Hambele zwi mwana makhatangana na zwi bangola ku fela ku ya John ni zwi mwana zwi le kanile loko hi kumile tshuseko atikweni ka Msambiki matswa samora Michelle ate ahiyeni chikolini hunkheleleni la hakuna wasati hakuna wanuna makuno nyipile aluta continue le yanga iula samora Michelle yali yasi mamsawu nyamuntu ku kombela ku awasati na yena u ifanele ku ya chikolini makono vanyingi va tsemarisa a noro lowu wa nhanyana wa masula ku aya chikoleni na tamaha injiniyela a tamaha a muchembeli wa mimova muchembeli wa miganuno a yisiwa ukatini ni ku eneta 15 malembe kota nawa tikweni ka Msambiki a nga si eneta i 14 chikwani chikati 12 yana ukatini ndzi yamukela timali ndzi cica pawu na yena loyi a noro wakwe wakuve manyane la mugangeni lomtikweni uomba fana nindzilo kuti makusala khuma basi ba mesiya makale hinga ikhomisa kuyini union prematuras hecho portugues
1: ndzibongile ba masingi hechikatele jonzenye kako chakula ula hehluku wa hina ni vana va hina ni makulela ya bona ni kugonza kadzwe kasi vakota ku mahavanhu va manziko lebyi mahileko akamaliwa kale van'wana ku wa himona van'wana ku wa hi ku chava aku an'wana wa mina lowu wa nhanyana loko a suka hila aku aya chikoleni ku hi ku hilomo aya kwa ya gonza kona swi nga ka swi nga pasi ku kha ku teka a chumu wo karhi u nyiketa kutani ku cukumeta ku hoxa ndhawu ko karhi paraku aya maha a nyama kwa se aya ku kona ku a hi zwona le aya ku kona a yela ku ya gonza aku karateka ni ku swimuvevukela bya fana ni ku loko a hi kokwala hakaya maji hina hi wu ehleketi ka hina hi wona ku khwa loko ndzi mu teka an'wana lowu wa mina n'wanhanyana loyi ndzi ya ndza mu veka kule lebyi ku mu hambanisa u ku mu nyika chansi ya ku hamaha byonke lebyi va byi tsandzaka ku mahala hakaya hi kin'wani tlhelo va wamanele ku loko ndzi mu nghenisa xikoleni siya ta ya wukati para a ya vuna muti wa ka mani i chwana swo fambisa byebyo va tati wonela vona wu kwa seyo a ya ku ko ntamu lebyi ya kuwa hi mona wo karhi loko hina hi wu ehleketa a hanyelaka kale ni le ka nyan'waka Mashi avangwani vanhu hikota ya mahanyela vanwa mahale zvako kutsandzeka ka vona akwa ichukwana ku chenekisa anwana wa mina kama singi
0: agingela
1: agingela anwana wa mina kama singi kasinzo kota kukuma amalanyana okutana zvikweni zvokara dzingana zvimena ba wakona dziteka nwana loyi ndzianza gingela kama singi loko atakula ta mahasati wa wone ko amali ndzinga ta yikuma ya ku hakela jalivia kuwa hi hanyela le ginga tsandza vanhu vakale kuva va zvikuma kota u valulamisa zvine nyamuka ni levi mufumu ni matiko ya le hunke maka uka mhaka le ina ni fanele kuva munhu ni munhu ama hi kutela ngela levi a zwona ku zva u chukwana kakwe akota ku hanya ha zwona na kunga hi mina kuma hi ku ya mugingela ndzi ku wa zwilava au zwilavi ingisa levi mina ba wa wona ndzi zwilavako a hi zwona hi hanyela le ku loko nyamuka levi hina hi hlengela kutani ka wona le wa mutsongwane ku ya hi ya tsama u ndau lego kutani huona kukula kako na anga sena kula ndau livia ikhombo ka mina lwenzi yako ka ndau ligiyane ikhombo ka hina ho khene hivetani wako ya hetsa ma ndau ligiya he ba manga kutani he kuma unswa he kunwana wa masinge akulile o nwana wa mesia ikulile na anga sena kula kukula ka hina loko hi hula kukula lomo hi hula munhu lwanga ne 15 ni manharo hi kona zwi vonaka ku khwaja munhu na kunga lo ba simona he siniyane na ha ni tangana hi tsonwana ba simona ko ku
0: Lwe kuona mira basi
1: hikuona mira kungwasati a zwona kuna ni fanele ku vanhu vafela ku va ilandza afela ku twa ku zwini afana ku va amaha anwana loyi tenge himutsika a hunda uga kwa chikoleni kufana ku va agonza a eta kana ata ma engineer kana ata ma dokotela kana ata ma muchembelo wa mimova ni zwinwana leti vafana ku va zwima hekwa anwana na basha agonza leti ya gonza kwe zwona a zwimahako ku zwimomahako ku yena wo akota ku tiva ku zwina afana ku va zwima kasi kuvusha muti wakwe ni kuvusha a muti wa lomo aya kukona loko hani u kharilego na yena wo ata zvikota kugonzisa vana vakwe kuona va mahavanjinyela va munzuku
0: makono Luiz Nicolau makwakwa chilata makaleyi yikaratisa fumu zvokwa zvo hunguka kanile zvinyanwaka lembelege hinga kagona le ga 2026 magirimambiri khani game malembe amfumu kuti kuti ku hey zvokwa zvovhutsuka chingave chini chimahaku ku hina vabeleki hina vatswale hi lowolisa vana kulolo hi 15 kala ka khanwa to hweti ni yinwe leti hundzile hi ku leti lomuchari ka lembele ka vanhanyana vanga va gingiliwa vanga lowolisiwa atanga na inga sivumela
2: ya kokwati mhaka leti u ti wulako tikona hakunene ta hombe Maja cha hombi chinga uliwa hi juli baba misiya. Luka ula ula hi maka ya kuku. Hina ameke ketu ahi chichini. Aku chiche kuku lawe kako kwa ta hi wajijile haku neni kwa kutongo yane. Hika haikele la kambe ya kona. Lako tongo hata. Burgile yu ho tongo hata. Abana na wahina la wananyana. Maji luku hi zichuka. Abana na wananyana. Vafana ni vana na vafana. Hivu vavangwa, ivana na vamina. Zaluku hina hichicha, hiteka mwana na wamfana. Himu nyika ndao, hiteka luwa nanyana, himu maha anyama. Zita hibinzela, aku amfumu, unasimame. Hiku hakunene awana na wananyana, alumbiwa hichikola. Azikola zvikona konke akukonikwa leka kulilinia chikona chikola chungava kuvhumaleka zvotala ngoma chikola chikona hayini hina henga komi makale yakuteka anwanana wananyana himuma amunhu kufana ni vanwani atsamela chikolini hiku hita ndlala yekushavisa nwanana kuse anjala lezi wawana lembele jiva ulole kuwe hitanga wakona vula. Luku inga hekona vula kuwe ya kanjala. Hitateka wana nafuzi ishavise. Kukona lua tokuma akuna ayatira uwe na zimbale taeleke tasini. Hia cheneka hiveka mwana newe. Luku nzinga yuko tukuria. Utatama ni mwana lue wa mine lue. Makulezi ayizona zileka kutama katika kutahina. Ayizusini hiteka mwana na wananyana. Hemu maamunu kufana ni wangunye ni vanana.
0: Magizusa ngula lawa kunene. Levinanza hakuwa kamo ya ku Maria Susana ambeta ku hefemuteka hiku azvikada ichigel ndzila ku loko hey ichigel Maria Susana muzoko hefo hefo ila ku lwasa base zvikada leso ngipelile
3: duro lela zvigodo vamakweru
0: ukwela zvikada
3: wena azvigodo kuzvirwala la hlokweni ukanza zvikada tutadziwe minzilo lo muhenhla lo
1: eh ngipelile
3: doro wa hina masingi apa message mama Luisa Nicola eh vakava loyi ama hakuku zvonke zviya moyeni tindela
1: Hey, give me a
4: little. I don't want to lose
0: my No, I'm going to lose my
3: lose. I'm going to lose my
4: lose.
0: I'm going to lose
3: my lose.
0: I'm going to go to the apostle. Ako aya chikoleni aya ukatini azvingata sesa ko aya ukatini na gonzile atakota ko veni bindzulo uneni ke le ukatini aya ukatini na gonzile na kulileko na hen malembe ku ringana ku ati vaku khoma muti
1: ba masingi le zvile zvina hezve mahako kota vanhu henga tive ku munzu ku gamunu ekuva lebyi mina ndzi nga wanuna ndzi la ku vafana avana lava vafana hi vava vanga ni ku pima ka kunene hi ku vafana jele wasati ku moto teko a famba a nga ta ndzi pfuna chumu
0: i ta va tirhela
1: na ku loko vanana u va gondzisa byin'we ku fana u ku hafu hafu hi laha xikarhi ni lava swi vulale ku leswaku a n'wana na lowu wa mfuwa nhanyana anga ku hlayisa ku hundza loyi wa jaha majihina hi ku tiva lebyaku a wasati i ta tekwa mina ndzi nga ta kuma bindzu i chukwana a nga gonzi a gondza loyi wa jaha hikuva yena to ndzi pfuna na ku loyi wa jaha loko a huma a famba i fambile ni ku byala kanya ka munza ni papayi ni mamani laha kaya nga ha byala kanya maji lowu wananyana loko wa swi taku laha ndzi taku ha kona ndza tshuka ndzi veka woko hi vona wu va nga xukuvala ku ndzi tswalele n'wana a nga swi koti ku va ndzi hlayisa endhawu lebyo hileswaku hina a hi byi tivi bya byinene ka munhu a kulanga n'wanana a hi byinene loko hi munhu loyi u kuleleke ku nani ku fana ni fanele ku va u nyika vokhe hi ku fana hafu hafu a n'wanana ha yexe yi ta byi tiva leswaku ndzi humile hi kwihi ndzi ta hi kwihi ndzi ya kwihi yena n'wanana loyi ja ku tala ka hina hikuva loyi pota a nga gonzi xikola pota tshama loyi so pota ndzi a tekwa loko mina ndzi hi ni byi kwenete mpoli ndzi a ndzi a ghingela n'wanana lowu wa mina loyi kwaseyo a ta tivonela maxi mina xihandzi mahilini ndzi hanyile a timali ndzi nga ti lava ndzi tikumile kutani ku pfumala ka kumba ka mangokona walowo ndzi dzami kumba mimbirhi minharhu
0: kota mujonijona
1: wuyileyo wena n'wanana wa swi lava u swi lavi famba a tshama kwaseyo hikuva hina hi xa hi kumile mikumba hi hanyile xirhami a ku kuma chumu wo finingela maxani namuntlha lebyi a nawu a wa ha pfumeli na hi nawu xa hi ku gonzanyana kutsongwana hi wona hanyela ku na ni fanele ku va hina hi tsema a hanyele le gakale leki hi teka ki hanyela gicha kasi hi fela ku tiva ku hi wa hi mahanyela manene endhawu leswi va swi mahaku ku avana lava hina hi va yisa xikolweni va maha va injhinyela va maha va dokodela va ma ku tala ni ku lomu swikolweni hi vona vamamani lava gondzisaku va tiva nawu ni hanyela leki faneleke va gondza van'wana vanhanyana ni mawa majaha hikuva vamani va na ni pasiensa ya humbe nguvu a laha ka ku gondzisa ni wu tivi leki va nga nako ku nyika vanhu lava va kota ku hanya hi hanyela kinene
0: ndza tshemba ku Maria Susana ja i tshamisekile a ku hefemuteka kumphelile la hlokomhaka ya leyi u yi zwaku a ku lowulisa n'wanana a tanga nhanyana loyi leswo a tanga na yi nga wuli a xivangelo hi cihi hi kwalomu hi nga ka kona ka nhloko ya kona ya mhaka Maria Susana ngipelile kambe
3: ngipelile kunene ndza kombela rivalelo hikuva asaho yati munyunzi wo yivuma
0: hingi sauga nga direle gaura nda liga ga chikhomo cha cha cha liga chikhomo cha cha
3: fanya na wami na lwanzi kuna kukhomo isa tuanga hi bona kala u ichi gel legends nga tshela nyana kanu leri ndza bonga hiku ndzi ri kotile ku zwanzi chikena a mhaka leyi ndzi yizwile ya ndzi xanisa hakuva hina vatswali hi nga gingele ni vanana nguvunguvo lava vanhanyana lava va xaniseka hikuva ku a va twa hina vatswali hi a n'wana na wa nhanyana a nga ta hi pfuna hikuva a nga vhuxi a lixaka ya va ka mani i vhuxa lixaka ya va mani lomu a yaku kona hi xigelo lexi hina vo kala hi nga pimisi ku eta hi gingelisa n'wanana aya ya xaniseka na ni malembe ya matsongwana yo a wa ringana hi ku ve a sima mani ku a gondza a hi tirhela swilo swo saseka a swi vona vanyingi vanhanyana lava va nga ni wumbilu va nga gondzisiwa a vatswali lava nga gondzisa vana vabye vana ni bindzu ka vana na vabye makunu hina hi nge nga xikolokolo a n'wanana a wa yi vukatini na hi mutsongwani a swi saseki hakuva leniya a timhaka leti a ku hanya leti loko a hi le vukatini a n'wana lweyi i woni wa kota munhu wa hombe a tirha mitirho leya yo bindza
0: kuve
3: a nga seveni tanga hi ku ve a nga laha vukatini ku la kuma ha zonke swa swi kota ku ya kuma tinhombana ta ku to tinhondzu kakwe yena kotaka ta mani i ta tila ku hundza lavayani hi ku lweyi i ka ta mani makunu mina ndza swi zondza a ndzi swi tsakeli kota mutswali hambiloko ndzi ku ndzi lomu ka ntlawa lowa vatswali lavo gingelisa maxi loko ndzi swi pimisa a hi swinene hikuva a n'wanana loko muhini majaha ni vanhwana mu va gondzisa hi ku fana a wu mu tivi loyi byi to kata ka yena kasi ku ve a ku vuna hi xigelo lexi mina ndza vula ko a ku tekisa vanana va ya wukatini na va nga yi na tinga a swi saseki
0: a swi saseki hakunene muzaya makwakwa hi ku yini wena u nga wasati u nga swi koti ku ndzi byela mina u ndzi betela mina nuna wa wena ke kata mina leswi lakumahakwa hi swona leswi a n'wanana lowu wa haya wa ha kula hambi swo karata njhani a hi mu kulisa hina a hoche ku ndza ku ya ha kulela kwaleka va ka mani ku i ta kulisa ku yina hi swi tivi wena u nga wasati n'winyi u nga zwa ku bayisa ntlhanu wa tin'hweti ni mune u tlhela u ya le xipitali wa bongeliwa hi vamani lavaya va le maternidad mavi u rhandza u vhumela ku u nyikela n'wanana hi ku yini u nga chijiki hi nga swilo va ndhawu va le bera
2: bongile kokwa swole ku a mhaka leyo ya karata ku hi ku hi ta hi tshambuluda so ke hina u kombela ku a hi patsaneni hi kota ku tshambuluda hileswaku loko a wasati a tekiwa ni kula ka kona va le o yini o tekiwa a nga na nomu laya a wu na gezu a n'wana u no twala so hikuva utsongohatiwa loko hi tsongohatiwaku ku a kona a ntirho wa ku kuma munhu laha ka muti zwirwalo hi wasati maxi hi laha ka ku
0: a bindzulu ka kona a wu hlengeli
2: wena a wu ngheni wena u n'wi tekwa laha wona hi ku hambi ku khwaya leswi avafana a ya teka sati ya mufana a wu ya wu laha kaya laha wena u nga ta ta twala mufana lweyi wa tshuka loko a ya teka lomu ka lava va kala ku va nga woni a kata mwene gaya loko wo mu angula chumu wena a ku byela kwako wena wo u no ta laha hi ku tekiwa na minawu ndzi no tekiwa kwalahaya ku susa xo karhi ka mamani wa n'wanana ku a ta wula yini a hi ku u miyela wa wula a kumaxi a wu mu voni ku zabela na hi mutsongwana kana ku u tiva yini wena nyamukha a ndzi tivi chumu maxi hi ku mu fumbela novemezi ndzi ya xipitali ndzi wuya ndzi ta zama ndzi mu hundzulusela ndzi hundzulusela ndzi hundzulusela kala leswi hi mu vulaka ku i munhu zwahini gezu jale zyanga mahale zwanyana le komiga malembini khano andalanga nawo anza na gezu yikona adadano kona la kumshavisa ayikuva mama ni vuvumela abavumeli wa mama ni manje komu yena laya o mandiwa na yenawo akunenene ikombela kuve avavasati ni vana na vananyana vave ni gezu gizwa la giyakule ngikwambi nyamuri haku leswi kuni zwikola ndza pinda kambe zwifamba kwa ateko ngilomhenga kona majavana na vananyana vakala kumkuma asukela kugonza primera ate achochemelo ta zanga haite chikoleni ora ana ni nyimba hiku zvinga kuyini ana ye mama no wakwe ana ni papa wako doji brudreji utazakuve aluwalo wolwa ja akumama no miela nada waula nada emina lega mina wonelo
0: Maria Suzana yakuyi
3: zibongile
0: ndzo hanyela lo migangeni
3: zibongile ndzo akuta jikisa
0: gezi ya sana ndzo wona ku wanya kanyela
3: zwona au uwa ku nyela ka mesi
0: ndzo wona ndzo ku la ku nyela gezi le ka dada
3: yegi gezi yegi
4: ngaba mamani
3: hina ba mamani akuba mamani la hamutini oya tekiwa kota chikuburai
2: chitiri
3: okay. Lecho ka chinga tiri nchumo ata munhu loya ta kumela ndzilava a nwanana akumugingela o hila ku gingelisa nwanana loko mina ndzivula kunganya dike dzano wa mina a hi nwanana oko watwana ko hina ina chomo ne ati sharwa leti hi panzekile loko gingelisa dike dzana ita hi shavisela a home hi rima masimula mina mama ndzo fumala ni ntamu ndzo kai la kaya hina va mamane a hi nyiku lisima na hi zwiwona u huma u ya ngena lomungwini urila na u fenengele a voya ku kunzi nga wona hi ku loko wo ndzi wona wena u nga nuna wa mama u ta ndzi hupfu ni u tela tipamba na kuve mina ndzi xanisa kha yin'wanana wa mina hina vavasati a hina lisima laha wukatini ka hina a hi ku ho tsaka leswi a nga vula mani Louisa ku a hi tsaki kunene
0: na ku nyikela n'wana
3: na tanga yi nga si
0: a nga tivi nchumu
3: a nga tivi nchumu le a ya ku leniya i ya ya mahiwa chitiri kota i kata mwani
4: laharanga
3: hi yena vuka a vhuxiwa a vhuka a pala lava hi va nga tinhondzwana va nga va lahaya maxi hi ku yena a nga tekwa lahaya ku fele ku a vhuka maha swihontle makunu a hi xala le hi nga gingeliseni a vanana hina vamamani ha sola loko ku hi ku va dadani vo rhandza ku nyikela vanana va vamamakatini hi ku fela ku kuma a byo kuma a swi tsakisi hi nga gingeliseni avanana
0: Maria Suzana a papayi wa wena a nga tsakanga leswi nga ku yisa xikoleni wo zo wu tirha a nga tsakanga hi olola hi example
3: mina kani va ta ku matshandza kani cini
0: orgulho
3: mina kugwile
0: i
3: tsakile a cho sangula mina papa wa mina i wahe mugonzisi leswi a nga hini ku wonekela nyana i wa nga zwi lavi ku ndzi famba wukatini na ndzi nga yangi chikoleni
0: na nga simpheta a swi pela leswi nga fanele nga
3: a swi pela leswi futse ndzi nga fanele ku ve ndzi zwimbeta a lwili kulwa i wa mahali zwo mina n'wana na wa mina hambi o kuma tinyimba lomwa tikumaka hi ku a munhu hi munhu maxe a n'wana na a wa wila wu ve nkova wala a kwaya wukatini a ndzi swi lavi ndzi tlhela mina ndzi ve ni mhaka leyi ya ku papa wa mina ndzi wa ndzi mu tekelele ngopfu a ku leswi ndzi nga luzisa zwona a jaha ga mina
0: loko
3: kuwa hi jaha laha ndzi luzile maxi hambi leswi
0: a nga luza
3: xalalile hi ku mina a ndzi mahangi nyamuxovi ndzi engisile kutsongwana loko ndzi sukile hi laha kaya ndzi landza swipele leswin'wanyana ndzi yindzi ya le xikoleni ko laiwa hiva mamere le missão de São João de Deus de Homoine makono he wa segire le zwako loko umhaleche chiwono makono he wa chawa zwono le kunzi byalo hava mamere
0: uzilo kambe
3: le kala le kaya nzi byeliwa zwiwa ngena nyana chikati cha hina makono izili matsandza hiku mina anzi mahangi lezo gingela anganzi gingelisa nge ni yena iwa nga zwilavi
0: yesona makuru ba misi ampimisile ya papa wa Maria Suzana hekuyini hika hinga hinayo hinawo yako hinga hinga vumela kugingelisa vana na va hina
1: akuvala kukala zwi mahisa lebe lebya ku akutala kala va wona ka kutsongwane le phambeni ku zwita ku yini bya manziko hi vona laba tiva ku lebya ku akuna fanelo ya kugengelisa vanana nako anwana na loyo par anga ndzulo kichitire kota kuula ka mama ne Maria Suzana na mama ne Luisa Nicolao jo lapeka lebya ku tifanelo tiri kona pra majaha ni vanhanyana majika loyo a gondzisa ku loyo anga munhu loyo akuleleko yena fana ku wona ku phela n'wana wa mina loko ndzi muteka hingela leyi a nga ta chikela lowu mundzuku lavaka kasi loko a teka leyi ndlela hambi swi hlwela maxa a ta va ni ku wonekela le a ya ku kona eku nga phambeni endhawu lebyi nga mahali bya ku munhu ni mun'wana a nga swi koti ku va a wona a hanyela ginene leki ki ta ku hileka masingi ndhawu mun'wana wa mahali bya ku ha mina hi mina ndzi mahaku ndzi rhumaku zonke a ku na loyi a ta nga veka gezo henhla ka mina loko ku nga hi mina leyi ndzi vekaka maxa a hi zonke leyi ndzi byi tivaku mina kota munhu ku na ni fanele ku va ndzi vhuniwa hi mun'wana munhu kasi ku kota ku engetela a wu tivini wu tlharileki ndzi nga naku a ku maxa hi ndlela leyi a hi zona ku va mahisa lebyi ku va hi chukwana mina wu ndzi byi engisa ndzi byi khoma kota mhaka leswi swi maku a ku vhunetela lokunene ka munhu loyi je loko ku hi munhu loyi a nga a na ni tindleve kota munhu maxi a ku yingisa ka kona a ti yingisi tindleve leta ku leswi u to mahabasi munhu loyi ku a ta huma lomu ka dilisa van'wana a famba ku famba kala ya byi vona ku xa i lahlekile xa i kule a vana na va gohekile endhawu leyi ndzi vulaka ndzi ku loko munhu a hatla a fukanyana kutsongwana a yingisi leswi vulavulaka hi van'wana a guma a byi hlela ku maxi lebyi nga wuliwa hi byona o a hi byona kasi u kota ku hanya byona xi loko a nghena xihlelo o ta swimahisa kwihi o hanya basi
0: Losi Nicolao wa vulelanyana mabuku ya nawu mfumo kota hubyi yo boha milayo yi gemile ku loyi mesiya masingi zwin'we na Maria Suzana va ya ku va fakaza ku nyikeliwa ka nhanyana loye ti kona
4: wena munhu zi wena u ta ku ta vitaniwa va ku
0: fambi
4: ti nyikile yenzo a siku ka kona kele ku u nga fambi hi ndlela ya ko yaleyo hambuka kota loko wo nghena ka mhaka leyo
0: u timahamboni
4: u timahamboni ya ku ndzi mu wonini n'wana na wa manyani na tata lowuliwa wena u ta lowuliwa ka tinyangwa tin'wana hi wena u to gamela ku lona makunaila ku la ku hi nga tshuki hi hlakana hi ku famba hi ya hi ya wona a timhaka ta mahonelo lawa wena loko u swi zwana swa ha lunghiselwa loko u swi kota bula ni venyi va kona loko eyi maxi n'wana na loyi mina a
0: takandzo
4: mu wonisa kasi yeye yalweyi malembe lama nganaanga nawu yalweyi basi ha lweyi ha lweyi ha lweyi kulile lweyi ha
0: lweyiona masiku
4: lawu tisani chimani manya kambe mani mani a ngheni ngwini rini a ngwenile a nga n'wananga hi tin'hweti letiya leyi bana yo khwanja wugano leyi wa wona hi ku a nga nghena kwini ko maxixa leswi mu lunghisela fexuta leswi ya ku o ya kuhiya o tekiwa munhu loyi maxi o khwa hi n'wanana a n'wanana wa ku ta hi kwe kasi munhu wa sati loko za nghena kwini hi leswi swi nga lulama swa yena ubro famba ukatini a ta zanga a za yi xangela makuni wena endza nada u nga hundzi hi ndlela leyi yakoti u ta famba u ya hlamula swo a wu swi tivi u tshika swa wena swi kohekela va layeni ku hi nga mayeni leswo kota n'wana loyi a hi mutsongwani ku laveka 15 manharhu a malembe hi kona hi to ta laha hi ta hlengela ogelele ni kun'wana na naye kulileko
0: swa betiliwa mara ya Susana hambi vali na wena u lombisa ku ambita ku ya tira kwalaho ka muntu lowu wa famba mara ya Susana
3: kambe a eti woneleni ka mhaka leyi hakuva loko u tima hawumi na hi mina wena nyikela nawu ka ngangu lowuya u la ku lulisa vala ku chadisa hikufela ku bohiwa ti foya ni mabaji
4: ni mwenda
3: ni ku khangula ti
4: nyama kwala ku mita lego mita
3: makono a ungatiki ku vadzela hiku amanzi ku wasiku a tikomo xita
4: ri maimbi
3: xita ri maimbi
0: vala umanya na hekona manya na hekona
3: wokari iwa hendzelile la ata hedzela jana zvikarata mina ndzawula ku ai aleni akufakaza timhaka ta vana na vavatsongwani ku va vachadisa wena uzvikota kufamba ya vhunetela kambe fambela kule loko hambe loko vakutana ku dzinani zvokari ndzinga ta veka
4: enza
3: unganyimi la hikuva manziko va ta ku wena na wena u fakazile na wena wa
0: nghena bava mesiri
1: le chikarato ba masingi
0: chikarato
1: ndzive ni njombo ya ku vitaniwa vango kuna ni vanana va te ku vitana ku ta le mutini u ta vona vanana ndzinku a vanana lavo zvina ku wo eneta malembe hika wo eneta malembe kinzi kwa ta bon hi mana kwa kuna ni loyi wa nhanyana ni loyi wa jaha va eneta malembe ta hi ta tekela ku patsa va kota ku ve va maha card game
0: ama festa
1: yalo kwa a mahanyela lebyi makarata ho tsoswola nyana bya lonyana ku chela mundzavini ku hanyika vana lava maha ku malembe
0: ku suka hlumuka vanhu te ku khoma chokana
1: loko ya chikela hayana ama wunwa hambi u fika njhani byi ta huma laha handle loko itshamela hayani he kama hewe zwa khilivya kama lava nwana va vadzelanga ku lava ti hosi va tata chikela a yiwuleni ku malemba thanganisa pronto va mahetela wo khilivya va mahetela mahetela anwana gaya wa hini matrezi yanu khumeni manhala lo wa jaha iwa hini khumeni khano ha itshamela hayani je loko va mahetela zwa khilivya va mbeta a ise ya leka ku gale ntawo bora ku beijo tsho ku beijo zwi uitano nga hela ku swana akasa muti lo ikhano ni manharo lo ikhano ni khano
4: khumeni manharo
1: vangu ndzi kombela gezo wow ta kuma gezo vamba hetele vanga mahetela basi nyika gezo nwa hosi la mina ndzi komba rivalelo kha mina ndzi tili la na ndzi tiva lebya ku
0: malembe
1: va thanganisa je lebi ndzi zwa ku lava sine vangu beju va lava beju kwala haka vanana lava vatsongwana ndzi kumina hi laha ndzo huma ndzi famba hambi lebi ndzi nga xava ndzi ku ndzi nyika vanana a ndzi byisii ndzo huma ndzi famba hi ku laha a ndzi la ku ta khon'wa n'wina musala ku laha sala n'wi khon'wa n'wece hi ku lebi ndzo huma mina ta reporta mhaka ku va kona ni lebi ndzi wulaka ku no hangalakiwa ku sala bya guga lahayani a va nga se na thanganisa malembe a ndzi ku ta khon'wa mina kuke munhu o ndzi vitani ku hetela ku ta mahayini
0: kuzela
1: malembe ya vanana lava va
0: thanganisakasi
1: n'wina mo va chadisa ndzi ku ndzi swo huma ndzi famba ku yo hangalaka wokhe vana kumaha mungumungu wo sala basi maji no va swi vuka ku xa leswi a swi laveki laha mugangeni ena a swa hombe a hi ku hina hi huma ka wona hi famba ku fanele ku va hi va hi tlhamusela leswaku lebyi a byi mahiwe
0: nyamuntlha nawu
1: a wu pfumeli nawu u pfumela ku loko munhu a yi ni 15 ni manharhu ku ya henhla hi byi basile a hi ku famba ku khayela byi mangana na lebyitsongwana ku ni ta chela munyu ura ndzi kota ku va ndzika a hi byona lebyi
4: fanelaka
1: kuma kwale ka mfumo
0: magezi kumesa
4: mhaka ya nyamuntlha ya nandziha u ku dyela munyu a swi mangana u ku jikulile mangala udadawa wawona mabaki lawo makumaku hiko kukhon'wa ja mina ndzi la kula leswaku ndzi ku vamakwerhu

0: sana lwe wa mfana a torila le wa nhwana a torila loko loko va heni tshotshingwana le tshiko a va zwitini ku va mahayini makono henga nyikeleni vana na vahina na vahi vatsongwana a hi va kuliseni a hi va gondziseni mina ndza vhumela ku xavisa zwo karhi ndzi ku ndzi fela ku forma ra vana na va mina va gondza hikuva hi kona amandziku wa ri wu to wa fambela khwatsi
1: valisisa hi ku valisisa ndzi vula leswaku ku tala ka hina va bava kutani va mamani loko hi ni n'wana na wa nhanyana bya tsandza ku va loko a kulile a teko a ta tshama laha kaya u to byeliwa le wa jaha ku laha hi kou ndaka wena huma u ya laha muti mani loko u le wa jaha a wu ya ni nhanyana laha kaya a i kata n'wana wa hina a ta hetelelaka laha kaya ha yini yena wa nga kala wa nga humi ku ya kaya ka ku yena wa ya tshama kona kasi swi ta kota ku va swi va vevukela va gondza va fela ku basa ku kasi cini ku teka nchumu u ta u ta tshama nawu hi leswi ndzi nga lava ku basopisa swona ka van'wana
2: hi bongile muraza mngiseti u hi zwileko ka longoloko lowa nyamuhla hi vuleleko hi ku lava ku mpheta mhaka ya ku lolisa ka vanhanyana tanga yi nga woni madoda hi lava mu ma tivaka ya toloveto Maria Susana Luisa Nicolau Messias Manuel Valoy Tomas ivi ka michini mina ndzi Armindo Masinge Salani.

0: kipelile mahungu ka leswikati zwa usiku ga nyamuhla soto yugumesa ka hweti lenga ka yona ya malada kunyani I julio na hita ambako kusangula tihloko ta wona a tikwata cha vachayi lomu a province ya Inyembani kota association provincial dos músicos tikare echi bulisana ni vandoni kasi va kuma timali ta ku va xava a switirumenta kasi va ta swi tirhisa lomu ka kuma a spectaculo hi ta va hi ta amba kambe lawa ma fambelanaku ni ta bola kuve ku biliwa a campeonato provincial nyamuhla laha a nova aliança mileko a temuza walikamasingi tihloko ta mahungu ma nga mangeli ka mina Armindo Masingi ka michini kuna na inaklore wa tiro Bernardo Salomão na hikari hi minavelela a wingsetile giginene mahungu ka usiku ga nyamuhla ka le chikati na hita sangula hi lawa ya ta mhlakano ya bola na hi rambaku ina Glory Avelino Antoni a wunileko a kubiwa ka Temuza leswi nabiwa ha Nova Aliança wa Machichi
1: Aklawa wa Nova Aliança wa Machichi uve uhumelela hi xigolo chin'we cha ukala ya ngolo mahlweni ka Temuza Costa do Sol walikamasingi ka hlakano wa kulumba chigava cha ukhano ni muni cha mapalisana wa kavelga bola hi chimu cha provincia Inyambani ubelelo ya ku a soto leyi akuve Nova Aliança uhumelele zvimahale zvaku asimama kukholwa aku anga gumesa mapalisana la lembelegi ka undau ga umbiri a chigolo cha chin'we cha hlakano lowu chichiriwa mbele chechenu loko agunyili bola hloko a kubeliwa a chigaba cha umbiri cha hlakano kambi yena avya nyiketiwa bola hi dirisiwu mbele loyi anga mbeta maviki ya manyingi na anga vitaniwi kutabela laha ka hlawulo wa Nova Aliança a kugumeseni ka hlakano a kapitan wa Nova Aliança wa Machichi Mayela anako hlawu wakwe hi lowu wu kombekisaku a bola ya maswula ku hundza maviki manyingi kambe zwo ala kuganya makunu a soto leyi zwi vumelile
2: zwo ni qualidade hinga nayo le temerisi ya hina hi kona lomu ka poisao hinga nayo a ekipe yi belaku mas bola hi leyi ya hina sem dúvida hi no dominar jogo do primeiro minuto até o fim e hi kumile ka machance ya ku chera golo ra zinyingi que situação ya finalização hi hinga yi daya na yi wunile ku hundza leswi golo hi nga wona hi swona
1: Eka kelo gate Muza Costa do Sol amchukumisi nanza Alina Ngadi anaku aka waku pazamili lichisaleku kulwela ku usimama kaonda ugaumbiri kasi utakuma achi hiwa lokuma palisana matambela.
3: Ri pazamiki uma falha de ya defesa assim como ya guarda rede. Eles foram com é só continuar na trabalhar, Unifé, apesar de que a gente do jogo Timbiri está muito importante e de decidir a segunda posição, assim como a primeira posição.
1: Magezu ya Ali Nangadi, Muchukumisi Nanza, Watemuza Costa do Sol, na Ula Ulanza Koka, Wakubi, Luiz Golchim, Chokara Angolum, Ikawa, Wanova Aliança, Kakakan, Wakulumba Chigawa, Chau, Kanimuni, Chanyambanense, Wat 2026. Ka unwani hlakano wa chigawa lechi ama baronji mabili akademika wale kanya solo hi sete wa zvigolo ka chin'we a chigava lexi ta ve chivala hi wazina lohiya ka yena loko aklawa wa Associação Desportiva de Vilankulu B u ta amukela pfhumba ga União Desportiva wa Kumbana ka chigava lexi Ferroviari wa Inyambani a nga beli hikuva a mitlawa i tlhanu ni yimbirhi a yi eneli ku lwiwakwe ka chigava cho karhi
0: Hibungili na Glory, hi hungu legi familia nako ni tabola laha a Nova Aliança abileko atimuza wali kama singi. Hitangena kala wa yata minzumba na hula hula hi spetaklus a Associação Provincial dos Músicos lomu a Inyambani ika wawa chai. Ukare ula ngutela timali kavandoni kasi yatirisi wa malilei ina Glory orasi rumau.
4: Kasi akuva kushaviwa. A michini ya kutirisa kukasubiso ajungwere hambuku wa kweso pambene ajupetakulu ka madishiritu yo talangana. Kambi kwa laviwa amali ya kuwa kumahewa a disku kukanjwa chitambu hula ula disku durishinaish. Ungule kitufisuli ka mituri ya radio Msambiki ya Anibal Diamantino kunga mrengi ili wachanga unwa vachailu muka provinsi ya Inyambani. Ya na akila mseli shwa kuhe kwa laka kuwa kushaviwa ajungwere lezi zvinga zvikota kuva kufamba kumahiwa amibusu kutani zvipetakulo ka mandawe kutsarangana hendlela leyo kukumiwa tichapau ta ku anhlangano lowu hukumeka na ukarowisa pambeni avhumise gata uchai ka province ya Nyambani yena aengetele kamba ku loko kumahiwa a albumu ga gongo chitambo hula ule disk durishinash kita zvikota kuva kishavesiwa nza kusi amali yako ona yifuna avachai Hannibal Diamantino ali kukombelelwe vanyamabhinzu akuva kumekana vakari vaseketela makungu lawo ka leswi va yo tiwutiwubi
5: ha yi navela kuma album ya provhinsi ya hina yokhe para kota ku tlakusa vanyimbeleli va provhinsi ya yokhe hi vuxa tiuga hina ka Nyambani ka tinsimu hi kota ku hi xavisa yo album leyo hi kota ku ma swin'wana swin'wanyana swi lavaka yo mali hi promovhera vachayi lavo to kumeka ka album leyo na va fela ku vhuvhuma va fela ku tiviwa hikusa muchayi muchayi loko a tiviwa hi loko a vhuvhuma Então, e ma projeto inga na wona mas jo que dependeriwa ku yini hi matshamela amatshamela ka ku inga na wona Então, loko chihunza chigavalecho a navela ku hi ve ni zwingwere zwa hina parele ya sonora ya hina ya kota ku yini ya ku hi kota ku hi ma amhlakano ya ku yini ya ku hi kuma mali hi kota ku tiviwa hi tsakisa vanyingi vanyingi lava rendzaku a mitirho ya hina maje hikwala ku a swi picha swi kala swa ku nyimela vapromotori nyimela guverno hi la ku maha hina hikusa a swi tiva ku ku na xitshungu xi rendzaku mitirho ya hina Então, hi wo ma projeto lawa hi nga na wona maje hi kala ku hi nga makoti hikwala ka mabindzu ya kona
4: Hannibal Diamantino murhangeli wa nhlangano wa vachayi lomu ka provhinsi ya Inyambani
0: hi bongile loko hi simamisa ni mahungu ya ta mihlakano leyi ya mindzumba urhangele ga xikola international Kingfisher amaxavenga lomu adorobeni ga Nyambani gi kari gi komba litsako hi mibuzo lowu nga vi woneka wa bazari ga nguva bazari go sangula va nga givagi maha hi wa sihlanu a hundzileko na bulele ka mitirho ya Red Msambiki Bento Nyabau na ku hi munyiki wa hungu la ka xikola lexi i tlhamuselo leswaku hi leswi swi nga vi swi kombisiwa hi swigondzani hambeni lava nga ta va ta hlalela bya tembisa lembe gitaku vata maha chigaba cha umbiri cha bazari ganguva la avanana vato chukwatisa kale zwi vanga zwitsandza ku zwimaha ka bazari le ganguva go sangula ka lembe ka 2026 na ku timiselwa ku 2027 kutave zwo hunza laha kulile yena Bento Nyabau
6: ya a lembe gitaku hiti vhoti tachiramu a zwivanana ni va professori ni hinkwavo vanhu va ta vuya laha pravata mahama experiencia ka leswi va zwi tivaka kumaha
7: leswi mi nga swi longisisa swona hi leswi nga fambisa swona
6: yes hi tsakile ngopfu and va tsakile hi maexperiencia lava va ma vonaka ka zwivanana entao yes hi tsakile ngopfu ka
0: magezu ya Bento Nyabau na ku hi munyiki wa hungu la Kingfisher International College lomu dorobeni ga Nyambani na hlawuta leswaku amubuzu lowu va nga va wu maha wu ve wu saseka na wu tsakeliweko hi vanyingi lava nga va bukela loko hi simamisa na wu mahungu laha Radio Msambiki ka le xikhati ta ve amba lawa ma fambelanaku ni ta wu daho lomu a provhinsi ya Nyambani a wu rhangele gi vonelaku hi ta mavabyi ya matihlo gi karhi gi tlharihisa leswaku ka vonkhe lava nga ni vuvabyi ga lembexidzana ga HIV vuvabyi ga mbilu kota tinsawu hambi ni man'wana mavabyi ya ku fana ni lawa ya ku vhumaleka kutani ku tala sikila lomu mirini ma nga swi kota ku maha leswaku a munhu a fa matihlo ku wulile Gilda Gilundu na ku hi tlharhi ya laha oftalmologia laha ka mitirho ya tau lomu a provhinsi ya Nyambani hikwalaho Gilda Gilundu i kombela ka vonkhe vahanyi va provhinsia a ku va langutela tindlela ta ku va cukisa automigabyi leyi ku fambelanaka ni matihlo ngopfungopfu lava va nga ni mavabyi lawa hi ma xaxametileku laha hi ta vhala mahungu ya nyamuntlha hi lawa ma fambelanaka ni ku nghana a mfumo wa xidoropana xa Kisiko a Zavala wu karhi wu thembisa leswaku ka tin'hweti ti taku a wu phakeli ga mati gi ta ve gi chukwatisiwa hikwalaho ka ku nghana ku akiwa a muni wa swisima swa mati i muni wa swisima swinharhu swa kona leswi swa ku tirhisa a magezi hambeni mapane solar kasi ku koka a mati mahuma lomu popini a xa vumune sima hi xigwedla lexi xa ku gwedlela mati mahuma ku vikula a Bill Paul murhangeli wa xidoropana xa Kisiko basi murhandzamukiseti Hichikali magumu kama hungu ya usiku kenye mungu. Mahungu mangavi mengeni kamina Armindo Masink. Bernardo Salomão, ili kamchini. Salam.
8: Muzile mahungu ya inyambane.
9: Bongili Armindo Masink na Bernardo Salomão e Mahungu, mas conta com a Rumula, muta com a Manzico, Jumano Chicati. Ele é 22 de 11, hora é um birkam triahina, cá hora lei, uma 22 de 30 minutos, mungaluzi a longoloco a matimuiasico. Hilosili, leite, chicati, tivexalueco, com gonzela, aprenda mais, macungo, corria, Banco de Moçambique. Nhamuncha, hitaulaulahi, metix. Utsika uzwa, navaulaulahi, metix. A metixi, intiro uvmeletaku, kurumela male, hika, banco yingui, kayungwani, hichihacha, watch masiku, kama ulavaku, hambi kumelini ka viki, pati, ni masiku ya feriado. Rua Rimatricela. Ashkarati, o Ashkota kungena ka internet banking, kujlava manguanima aplicativo lumka fone yawena ni USSD. O Ashtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Rekutirisa a Metix, a munu Ashkota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, te compone da Ashkota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo. Kutirisa a conta ya compone a cavano mahala kurumela te chapau kat compone kunitengo a banco e gemaku na ikombisaku a malinga serumelwa umwana kamselo wa shkota ku kuma aka banco utirisa ku yona ntiruo ka hlula ni ku tsembeka Metix mali hichi hatla
10: Gunduru Gombe. Wache kwa hitu Zukubarasa Ingisa kangalu wa maka
0: Kangalu wa maka Utsamu kumakumanu Zimwe ni mahanyela La mugangeni
11: Ziwa kunzi zikotile Kasi nzo tsama lali balangangeni
12: Eso
11: Nzo shwa mino Nzo shwa inzi
13: Atona Hambu wota nilihila kuka, alireleli.
12: Mm.
13: Anzi vitibi la hanziga kona nzilumu pungwini. Aku nzinga shambi saku iningohe kambe anzi vitibi. Kanile nzidawa hiliranzu. Ifambilu kwa la, matai. A telefo yite ngangere ngangere, arwala kunza uwe.
0: Kangelo mhaka ilongoloku wala radio Msambiki ukumako kausiku gamulungisu ni mulungisu. Ikele pinda kamishu ya sotu ni sotu.
10: Kangelo mhaka.
0: Gonzela mahanyela la mkangene ikuzwa longoloku.
10: Kangelo mhaka.
0: Longoloku ukilile kuhu ya laha radio Msambiki.
14: Masef Said, ugwimbile anje kitelwa wena la mbedwini.
15: Epa, anzi se ugwimba man. Anzi kwa kuna tisuna masikona la wakutiti lako.
14: Tionile, tionile Said, atisuna atitivisi kutikona ni kwa tina nguva. Da luma, hambilo mchira mine.
15: Lisini leye. Ah, nzaya nzaya ugwimba jalej.
14: Maha jalej Said, ekila lo mchikaraka anje kitelwa wena, masiku wotli, lembi gotli.
15: Ijona Masef, adzedzedzi agina nguva.
14: Fiquei cá zezed, com aquela nzinha que me chiquitelo, o gumbilo é aku, lambeduini, o tan caçanco gawena, watch masiku.

0: Muyingiseri wa ku rhandzeka hoyahoya aka masiku lawa yo gumesa ka kumeka no karhi ku woneka a ku tirhisiwa hi nkhikhi a maqhinga maswa lawa ya wuqambi hambo ni wusasisi ga tinsimu hi ku tirhisa maqhinga lawa maswa hi vulavula hi intelligence artificial. Hikwalaho ka ku tirhisa maqhinga lawa a vachayi va kumeka na vakarhi va maha a tinsimu a ku fambeni ka hungu lego eta hi ta va hi vulavula hi leswi ku nga mavonela ya lava va kumeka na vakarhi va heka ndzima leyi ya wuqambi hambo ni wupaluxi ka tinsimu leswaku tiva swa ku hakunene va vula yini hi mavonelo ya vona ka leti na ku ni intelligence artificial lomu ka ku va va nqamba hambo ni ku va va humesa a tinsimu. A hungu lego eta hi kona gengeletwa ku ha Horacio Romão Luis Batista ka wonele ka michini. A ku tirhisa a maqhinga maswa hi vulavula hi internet kasi a ku va kumahiwa a tinsimu hi swona leswi kumeka na swikarhi swi woneka ku fambeni ka masiku lawa lomu ka tikweni ka Mozambique tlhelo ka provhinsi ya Inyambani. A mitirho ya radio Mozambique hi yona yi nga va yi bula lomu Inyambani ni vachayi vo karhi kasi ku va nyika a swifuva swa vona xungetano hi ku va swi vonisa ku yini ku va ku tirhisiwa a wuqambi legi ku tirhisiwa a tikhompyuta. Louis Faustino Makwakwa muchayi wo sangula hi nga va hi bula nayo ku fambeni ka hungu lego eta.
1: Kambe ka tinsimu hi ku tirhisa inthanete ga vhunetela a ku va kambe ga tinsimu ga vekisa kambe ka tinsimu kusukela kwalaho ka ku yimbelela hi kona ka wuchayi ga kona na u nga lava nga ku tirhisa michumu ya ku tala loko a nga ve ni selulafoni ga hungula leswi hi nge makuxito swinene akusa a swi lave ku u ya ka produtora a swi lave ku xava viola.
0: Kasi ka Almera Simão swin'wana Enosi Limeme hi mavonelo ya vona mhaka leyi ya ku tirhisa a wuqambi hambo ni wusasisi ga tinsimu hi ku tirhisa a maqhinga lawa maswa byi kumeka na swikarhi swi tlhelisela ndzhaku wa ntirho lowu wa wuqambi ga tinsimu hambo ni ntirho lowu humahiwaku hi vachayi ka provhinsi ya Inyambani ehesiweni magezi ya vona.
2: A ku vulavula hi timhaka ta intelligence artificial ndzi nga vula ku a yi bon kambe a yi laveki para hina vachayi porque hi daya tirho wa hina hina vachayi ja ahaha tirhisi don leyi hi nga nyikiwa hi nhungungulu ahaha tirhisi leswi hi nga kula na hiswi swa ku manyani wo lurisiwa tinsimu ku nga bya ku xurha munhu o ya mahasi muzika a ku yena muchayi risiku va talaka va ku yimbelela hi tihlamba porque ja ka hana respect i munhu munhu wa ku a nga ku lurisa muzika ya tihlamba na swi sukela kwalomu ka swona swa internet intelligence artificial byi daya hambi ntirho wa vaproductori porque vaproductori va ga hikwalaho ka ku hina vachayi hi ya hi ya grafa ra tinsimu hi va riha na hina wo vachayi hi ya hi ya grafa ra tinsimu hi vuya hi ta maheta na swipetaku ja intelligence artificial wu ta daya don natural porque wa yimbelela a wu yimbeleli u na ni don a wu na don basta u byela munhu loyi a swi tivaka ku swi tirhisa swilo leswiya o maha muzika wo hundza na le hina hi nga ni madomo ja ndzi nga vula ku a wu laveki hi nga ka hi nga swi tivi ku hi nga mahisa ku yini para ku humbeta intelligence artificial manjhe wu tala ku ta daya pawu ga hina lesi ni la laveka ta lawa pawu ya vachayi porque lomu mabarini lomu ka michado ja va ki na muzika wa intelligence artificial hi ku swa ku nandziha hi ku swa kwalidadi hina mastudio ya hina yina kwalidadi yo chika leswi ya ka ma intelligence artificial entao ndzi nga wulisa ku epa a swi laveki manjhe a hina ku yini a hina ku heta ya rilela kwihi kumbe hi nga swi dayisa ku yini manjhe a swi sizi para ntirho wa hina byi ta hi dayela pawu byi ta hi dayela don sweswi munhu basta a swa ku xurha u ya maha muzika hambi a nga na don ya ku yimbelela mina ndzi wa tsakisiwa ku munhu ni munhu a maha ntirho lowuya a nga nyikiwa don hi nungungulo wa yena
3: una ni intelligence ya ku munhu poda a vekiwa ka ku nga ku u swi kota na nga swi koti a swi lave ku xa u tswaliwa ka xona baxa u swi navela wena wo maha leswi maku hina va ku tala hina nga songola nkama lowuyani hi godola hi ntirho lowu rika nkama lowuya hina a ku chaya a ku va na letinyiko bya munhu sweswi a ku le ku tinyiko kolaku na wu ni mali baxo va ni mali u nghena xitudio mhaka ngaku wena wo tiva ku thaya ja nyika voice nyika melodia ni mo instrumental ya kuinga mo instrumental a gravara voice na nga li studio ya montaro voice nga ku yena wa studio ja leswi ya zwi mhaka khelisela ndzaku a tinyiku ta munhu pode ku vansara ka u thaya mas ka u nyiku wa munhu wa ni wo nyimela ku nyikwa hi Mungu khelisela ndzaku a zwi tiku hi mani a nga nyikiwa xinyiko lexi or hi mani a tiva ku thaya ja basi hi bya ku yimbelela basi ja leswiya lava va nga nyikiwa ku kumeka na vagodola ku ya phambeni lavaya va nga na timali lava nga ni timali vona xava maku ku nga ku vu tiva ku thaya lava ku nyikiwa xinyiko lexi hi ningulo na va nga na mali va godola I wena wo vhumbala mali a wu yi phambeni purke para kuza uya phambeni tinga na woni ma ja boras amhaka leyi ya ku gravara hi wa artificial or intelligence yi mahaku a wu chaya hi godola na hi vanyingi ngopfu hi nga wona nyambana hi mani a nkama lowu a baka tisimu ta ku zaka a nga kona nkama wa vamakamali jeva va dala swi va na albazini va batini i nkama lowu loko u nghena nyambana u twa tinsimu ta nyambana ku to biwa tinsimu mesi masweswi nada u zongelekeca kalakakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakalakakalakakalakakalakakalakalakakalakakalakalakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalakakalak hela ka ku nyimbelela o angale ku gonza ku nyimbelela o angale ku kutiwa ku wa nyimbelela wa nyikiwile xitilezo a nga nyiko nada basa yena va ni mapimisa kumbe na ndlela ku mahamuzi basa u famba xitulu a ya nghena a mahetela leswi bya mi tsakisa byi mi tsakisi bya tsakisa vana byi tsakisi vana ka nkama lowu ni ku pimisa ka hina kambe ku yi tlhelisela ndzhaku ku ri a nkama luya i mi loko nga libi khwazi a ni nga vuhumi masweswi a tinsimu ta ku va khwazi a va na mhaka na dyona tihuma letiya ta kalakalakalabakalabakalabakalabakalaba leswiya a byale xa hina van'wana hi ta ku hi le ndzhaku byi kumeka na yi ngaku a hi tivi nchumu leswi hina van'wana ngaku hi humaka byona hi nghenaka swin'wana ku ri leswi loko u maha michumu hi ku tsakisa mun'wana swi nga ku tsakisa wena a swi tani
0: a muchayi cita swi ta boha sena yenawo hi yena loyi a vulaka swaku mhaka leyi ya ku tirhisa a wunqambi hambi no sasiga nsimu hi ku tirhisa na maqhinga lawa maswa hi vulavula hi intelligence artificial leswi swi kumeka swi karhi swi tlhelisela ndzhaku lowu ku nga ntirho wa vachayi ka provincia
4: a intelligence artificial leswi mahaku ja yo hundzisa mpimo porque ya daya lechi tinga tshinya nga ku andza ga muchayo kumbe ga mbatle kumbe ga yini porque a intelligence artificial i chumcha ku xitirhisana ni nhloko ya wena lechi xidumisaka tsona tsuma hambula u susa mfoto wo editar intelligence artificial yi ta maha mfoto wo ja yi tlhe yi susa ni lava va kipaku a mifoto ya wu komba mihandzu ya le misaveni kumbe a misinya leyi ya ku saseka enfin a scenario ndzi vula leswi scenario a intelligence artificial ya daya a originalidad ya kultura a yi vuni epa yi vuna pra tinhlambi leti ti ta nyan'waka ni ti ngaka ku dzunuka hina yi nga sungulaka loko ku dzunuka kumbe a kuma mavhidiyo laya ku chaya kumbe a ku susa mifoto a ku hanya realidad ya leswi hanyaka misaveni wa swi vona entao bya hi chavisa hina van'wana porque a intelligence artificial i chumu co hi vi tigoche so nga vulavula ku intelligence artificial a mufoto wa intelligence artificial u hambanile ni mufoto lowu wa susaka muvati loyi a nga vekelaka ku maha mifoto hambi wa susa ya intelligence artificial leswi ya tikomba ku leswi munhu a nga susa mifoto na hi Dubai maxana na hi laha kaya la a ma video clip vanhu vo cina hi intelligence artificial leyo na nga mahanga lomu kaya or na nga mahanga ni lwa filimaraka wa lomu Mosambiki or wa lomu Nyambani ja epa a yi kombela ku intelligence artificial leyo yi ve ni xipandzi a hi ku byoti yi maha yi limitariwa intelligence artificial yi ve ni swin'wana na swin'wana swo no podi maha ku ri leswi mahekaka ku intelligence artificial leyi maha byoti Então, radaya cultura, radaya atiko, radaya autsinha, gamsava, enfim, ziningi, ziziona quase. Inteligência artificial tem que ir gonzoa quase, porque lejo, lavanga marra lejo. Eu não me relembro na verdade para a cultura. Eu não tinha um ano para vai colher essa nada, porque a música é inteligência artificial. Eu tinha qual lá, aí tem o culpa qual lá, hoje vou. Aí tem que, mas se cuidar com tala. A minha foto é com a nau. Minha foto é com o salá, mas o rumo é um ano. Já, a Jussas. Fudeu com a camisava, mas a Jussas, carnaval.

amakale u humelela ikola ka nwana wa vanona leswa ku teka wansati muwe cha tshoko iku kora munga swikoti leswa loko u muhoxelile u tshama na yena hansi u kombela rivalelo akuna ku rola ka lonjana